wani makaho mawakin zikiri daga kasar Mali mai suna Zikiri Surakata Kone na ci gaba da jan hankalin masoya wakokin addini da na gargajiya a yammacin Afrika. Duk da rashin gani, Zikiri Surakata Kone yayi fice ta hanyar murya da salon wakokin sa na yabo da kuma kidan gargajiya na Mali. Wasu daga cikin wakokin sa da sake suna sun hada da Une Fierté Malienne, Sedu Dawu da Mulaye. Mawakin kasar Rwanda kuma tsohon malamin jami'a Mabula Karasira wanda aka fi sani da Prof Niga ya rasu a ranar 7 ga watan Mayu watan jiya kenan, daidai ranar da aka shirya sakin sa daga gidan yari. Karasira ya rasu ne a asibiti bayan an bayar da rahoton cewa ya sha magunguna fiye da kima, yayin da ake shirin fitar da shi daga gidan yarin Kigali. Marigayin ya kwashe shekaru 5 a tsare saboda sukar gwamnatin kasar da kuma zargin musanta kisan kiyashin da ya faru a Rwanda. Najeriya kuwa ana ci gaba da tsokaci akan nasarar Kata Efe bayan da attajiri Imoni ya cika alƙawarin bashi kyautar naira miliyan 50 sakamakon dokin portable wanda ake wa inkiya da zazu a damben shahararru da aka yi a Lagos. A masana'antar Kannywood ta arewacin Najeriya kuwa fina-finan Hausa na ci gaba da jan hankali, musamman ma ta fuskar jerin fina-finai masu dogon zango da ke samun karbuwa sosai a kafafen sada zumunta. A halin yanzu hankula sun koma kan fim din nan mai dogon zango Kaddara, wanda ke kunshe da jarumai kamar su Adam Zango, Nafisat Abdullahi, Alinuhu da sauransu.

0: kun bakin ciki wallahi
1: amma mi ka kawo zuwa
0: abin ka kawo zuwa zahi
1: kuma ka ce baka jin zai
0: eh to
2: tsananin zafi kan sa wasu neman malaba a wasu wurare duk kuwa da cewa ba ciniki ya kai su ba kamar yadda wani mai shagon aski ya shaida mu
3: so duba da yanayin da shagon mu akwai AC kuma sannan akwai fanka wa'ansu za su zo da sunan aski wa'ansu kuma ko ba sunan aski ba duba da yanayin da an saba suna iya su zo domin su dan zauna domin su dan rage radadin wanga zafi da ake fama da shi wani lokaci wanga abubuwan da ke faruwa yana ci mun tuwa kwarya
2: masanin harkokin kiwon lafiya kamar Dr. Awal Ahmad na rada bada shawarwari akan matakan dauka a lokacin zafi
4: na farko saboda yanayin zafi mutum yana iya rasa ruwan da ke a jikinsa sannan wa'anda suke iya samun matsala sosai sune yara kanana da kuma tsofaffi sannan kuma wannan yanayi yana iya taimaka ma wasu irin rashin lafiyoyi su yadu daga cikin cututtukan da suke yaduwa sosai a lokacin zafi sune a dan sankarau so ya kamata mutane su yawaita shan ruwa su daina zama a cikin rana sannan kuma kada a rinka sa kaya masu nauyi sosai so ya kamata a kula a yawaita shan ruwa sannan kuma a yawaita shan kayan guna
2: tsananin zafi da ake yi dai ya sa hatta starin mota baya da kuwa idan aka je ta a rana Faruk Muhammad Yabo Sokoto RFI Hausa
5: yanzu kuma sai shirinmu na gaba
6: rayuwata
7: mai sauraron sashin Hausa Radio France International RFI assalamu alaikum barkamu da juma'a sanninmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata sunana Zainab Ibrahim Shirin rayuwata bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da kananan yara tare da gayyato ƙwararru domin lalubo mafita a kai. Sanin kowa ne cewa kwalliya da kwalisa ɗabi'u ne na mata kuma duk wani abu da zai ƙara musu kyau da daraja idan duniya sun lakance shi. Misali gashi na ɗaya daga cikin halittar mata da ke da matsayi mai girma saboda yadda yake ƙara ƙawata siffarsu. Ba sabon zance ba ne yadda mata daga mabambantan ƙabilu ke ba gashi kulawa ta musamman. Kuma a tsakanin juna suna kallon wadda ba ta da wadataccen gashi a matsayin matar da bata kai ba. Dalilin haka ne ya sa akasari mata mayar da hankali wajen gyara gashinsu daidai gwargwado musamman irin lokacin nan da zamani ya kawo sabbin dabaru na gyaran gashi ko mun kankantarsa. A yau, shirin rayuwata ya ziyarci jihar da magaram da ke jamhuriyar Nijar. Ya kuma tattauna irin mahimmancin da mata ke bayarwa wajen ba gashi kulawa da tattali na musamman. Dan ganin ba a bar su a baya ba. Babu kamar matan aure da wannan gyara ya zama tamkar dole don su burge mazajensu. Bakin da muka gayyata sun hada da Mun Kai Lafaji, mai wurin gyaran gashi a jihar da magaram. Da kuma Malama Hadiza, masaniyar ɗabi'un mata kuma ma'abuciyar tattalin gashi a jamhuriyar Nijar. Amma kafin nan, abokin aiki Nasir Sani ya haɗa mana wannan rahoto.
6: Rayuwata.
8: Gashi abu ne da mata ke alfahari da shi tsawon rayuwarsu don haka kowace ke mayar da hankali wajen ba nata kula ta musamman ga abin da uwar gida Nana ke cewa
9: menene kulawa ya mace ya kamata a koda yaushe sati guda ya kamata a ce ya mace ta kula da rayuwar gashinta gashi rai gare shi yana bukatan abinci kamar yanda mu muke bukatan abinci da abin sha haka zalika gashi yake da bukata idan ba za ki kula gashinki ba ke diya mace ko abokin zaman ki cewa da mai gidanki ba zai ji dadin zama da rayuwa da ke ba
8: ana koyawa mata tattalin gashi tun suna yara don su girma da wannan dabi'a shirin ya ji ta bakin Jamila wata matashiya da ta shaida cewa ya kyautu mace ta kula da gashinta
10: dama ai matan kaman mun kasu kashi biyu akwai wadda ita bata damu ma da ta gyara kannata ba bata damu ba da wajen bangaren ko wani kitso wani wanke shi ko kuma menene kawai akwai mace da sai ta yi kitson sai ta dauke shi sama da wajen wata uku bata kunce kanta ba kitson an miki shi ma halgurin san ka matsaga ma baka ganin shi kuma akwai wadda ta dauka ma kanta irin gyaran da za ta yi mishi in yau kika yi kitso da huskan mai kitso da wadda bata kitso wanga hasken su ma ba dai bane ba
8: ita ko Maryama mai sana'ar wankin kan mata irin na gargajiya ta shaida mana kadan daga cikin kayayyakin da suke amfani da shi wajen wannan aiki
6: wankin kai wanda muke yi shi gaskiya da yado ake yin shi sai a wanke maka kanka simul ya huta na yado ya hin aka wanke miki shi garin kyau yana silbi yana karu tuho da gashi gaskiya da yado da wannan sabili suke ta ba dai bane ba yanzu zamani ne shigo kawai a ce a sa ma kai sabili shi ko yado ya hin da namu wankin kansu da na da yanzu da suke na zamani ba dai bane ba
8: ko ya maza ke daukar matsayin gashi a rayuwar ya mace ga dai abin da wasu mazaje ke cewa
11: yana da kyau a ce mace ta kula da gashi tunda ko da shi ai mace tana tare da namiji
12: gashi yana da kyau surtu ma macen da za ta tsaya ta yi kitsan nan gonin kyau musamman ma an ganshi an yi wasu gaba wasu bayan nan wayyo wayyo ina son wannan ga gaskiya mace
8: ganin muhimmancin da mata ke baiwa gashi ne yasa ake samun wuraren gyara na zamani cikin sauki don samun biyan bukata
13: RFI to madalla an gaishe da Nasir Sani da rahoton nan yanzu sai zantawa ta da mun kai lafaji wata mai wurin gyaran gashi a jahar da magaram
14: gashi ya kashi wajen huduma saboda ko wani gashin shi gautsi gare shi wani kuma tsakatsakiya ne wani kuma tabshi gare shi kuma wani sai ga ganshi kamar kale kale ne sarai ma kamar irin wannan kamar na musa to shi gashi haka ne yake mai gashi mai taurin wannan gaskiya wajen sarta ma kanka matsala gare shi kenan shine in ka samu shi wannan manga din na zamani zai dan tabshi kamar ka ji dadin wannan ganshi amma ba ko da yaushe ba ana sa shi kamar mota 6 ko mota 3 mutum ne zai ji dadin sarta haka amma mutum ya cika da yawan sa shi ka kare gashi yake gaskiya shi kuma wannan wanda mai tabshi bai da bukatar ma wani difirza kawai ka gyara shi kai gashi kitso in yayi sati 2 kawai ka wanki ko a kitsa ma wanke shi ka hudda mai wannan dattin man tunda ma in ka sa mishi kamar shi ma iya tsuwa kenan ka hudda mishi ka sa sabuli da wanga a wanke maka sosai saki mai sabon mai haka haka kika ga gashi iya karko iya wannan
13: me ke raya gashi ya bunkasa shi yayi yawa
14: tattali da tsafta shine ke bunkasa shi yayi yawa ya tsuwo ya toho sosai ma kai ma kan more kanka ake ganin shi akan mutane haka gaskiya tsaftace ka tsaftace da kanka ka tsaftace ma danka da wani menene shi duka kuma akwai wani gaskiya wanda shi an yi shi ba bai da magashi a rayuwar shi ma ba shi da shi
13: misali a zamanin nan da na da wanne ne aka fi ba gashi kulawa
14: a gaskiya a yanzu an yi kula da gashi ka yanzu ka tsaftace kanka ka kai shi salon a wanke maka a sa maka kaska ya meke in kun ba sa maka kai mishi kitsan ko da nan roba ne irin na yawo wannan da yake sai meke in ka wanke shi amma da gaskiya sai a barbare da dauda shine yake wulakantar da gashi wallahi
13: sai sallama ta suka fi rububi anan ko kuma kowane lokaci suke zuwa
14: akwai farmanan gaskiya akwai wanda duk sati sati ne sun zo amma hin sallah ba duk sati sati akwai masu zawa
15: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
16: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
15: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
16: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
15: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
17: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai yi nasara
16: wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
13: tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwata ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da malama Hadiza masaniyar ɗabi'un mata kuma ma'abuciyar tattalin gashi a jamhuriyar Niger
18: to wallahi gashi yana da muhimmanci a wajen mace saboda yanzu mace ko mun kyau yankin baki da gashi wallahi sai a hankali ko baka yi kitso ba indai ka kame shi kai kanka kana jin dadi kuma kana ganin huskar ka ta jawi yayi kyau a ka'ida yanzu gashi indai kina so yayi kyau ya toho duk sati biyu kamata ki je salon ki wanke shi in kai kitso sati biyu ka kunce ka je salon ka wanke ko baka ƙara mai da wani kitso ba ka bar shi haka nan duk a wata dai kitso biyu to yanzu mutum yaje gani wani yayi kitso sai yayi wata guda wata da sati biyu wani har wata biyu akan shi in yayi kitso akan mace
13: amma wasu na ganin amfani da ire-iren abubuwan gyara gashi na zamanin nan na bata gashi
18: to wallahi haka nan ne kaza a da uwaye mu su da yodo suke wanke kai har yanzu indai kana wanke kai da yodo yana kyau ko baka saba deprison kuma yana kamuwa to yanzu deprison ya lalata dole kowa yana so ya san ya wanke ya ga yayi silbin wannan yayi sauki
19: da yodo da menene kamar ada ake
18: da yodo da sabulin toka ake wanke kai har yanzu ai in ka tai wajen buzayi ana wanke maka kuma in suka wanke shi rushin daure ya wani da suke sheke sa ya sa gashi gashi yake kuma shi gashi yanda ka san kamar yanda in kana cin abinci shi ma ya kamata ka rika kula da shi kullun in zaka kwanta kaida ka kwanta ka sa mishi mai kuma in zaka kwanta in kana so ma in ka sa mishi mai din nan ka dar mishi da adiku kenan wannan zahin da yake shiga yana sa gashi yayi tabshi kuma bai kakkarewa
13: to menene ke lalata gashi
18: to babban lalurar gashi da yake wulakanta shi na daya akwai kazamta kuma akwai ka san mai kamar da mutane suke sawa ba kowane mai ba kake sa a kanka akwai man da in ka sa a kanka in bai ma gashin ka yana kakkarya shi man kadanya suna da amfani da man shanu akai in kana so dan kai yayi wari kana sa shi biskan wuta sai ka sa karamfani da wata yar tahornuwa ciki da kimba in ka hidda shi kana iya sa turare ciki yana hudda wannan warin duka ai su da mutanen da haka suke shawa shi to in ya jima a kanka ai baka zo kusan mutum ma yana jin wari amma in dai ka gyara shi kai wannan ka sa turare bai komi
13: tattaunawa ta da Malama Hadiza kenan masaniyar dabi'un mata kuma ma'abuciyar tattalin gashi a jamhuriyar Niger
20: kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya to ku aika da sakon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari 234-0888-99-99-99-99
13: gare ku masu saurari Shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani akai muna da kun tambayoyinku Madalla duka abin da ya sauka kenan a wannan lokaci sai kuma lokaci na gaba idan Allah ya kai mu a madadin sashin Hausa Radio France International RFI musamman Nasiru Sani da ya taimaka wajen hada shirin Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya
21: Masu sauraron sashin Hausa na gidan Radio France International RFI barkamu da wannan lokaci Kabiru Yusuf ke farin cikin saduwa da ku a cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro yau take ranar Juma'a kamar yadda aka saba rana ce da sashin Hausa na RFI ke baiwa masu sauraro damar tofa albarkacin bakin su kan batutuwan da ke ci musu tuwa ƙwarya kama daga batutuwan da suka shafi siyasa zamantakewa tattalin arziki da dai sauransu to yanzu zamu fara da malami na farko inda zamu fara da Sani Muhammad daga Karmu Abuja Nigeria yace assalamu alaikum RFI Hausa muna mutukar godiya game da dama da kuke bamu ta tofa albarkacin bakinmu musamman a wannan rana ta Juma'a yau dai zan kira ne ga duk masu murge murafin iko ranka ta kab dake arewacin Najeriya dan Allah kada su bari wannan yanki na arewacin Najeriya ya mutu saboda yana fama da matsalar da ta shafi matsalar tsaro ga kuma matsalar tattalin arziki muke so a taimaka a fidda wannan yanki dake gargaran mutuwa muna godiya RFI Hausa Sai Isa Abdullahi Munjiriya wani ce RFI Hausa a matsayina na driver trailer a Najeriya abinda ke ci min tuwa ƙwarya bai wuce rashin tsaro akan hanya fa ga lalacewar hanya da dai sauransu a duk lokacin da muke bin wannan hanyar muna dar har sai mun sauka lafiya saboda komai ka iya faruwa ina amfani da wannan dama kira ga shugabanninmu dake Najeriya da su taimaka dan Allah dan Annabi a kawo dauki Yahuza Abubakar Gora yace assalamu alaikum RFI a yau na shigo shirin ne domin kira ga gwamnatin jihar Kebbi ya kamata su aiwatar da mafi karancin albashi kamar yadda aka aiwatar a sauran jihohi mu har yanzu mafi karancin albashi bamu gani a ƙasa ba sai dai kai wai muke ji Shamsu Amir yace assalamu alaikum RFI Hausa ina so na fada wa duniya cewa tun a daren ji al'ummar yan kara Katsina ke zaman dardar sakamakon kisan wani almajiri da ake zargi ɗan sanda ne suka yi muna so hukumomin da abin ya shafa a gudanar da bincike domin a gano gaskiyar lamarin kuma a hukunta duk waɗanda suke hannu a mutuwar wannan almajiri Iliya Usaini Usman journalist Fataskun yace assalamu alaikum RFI Hausa haƙiƙa muna jinjina wannan kafa taku ta filin ra'ayoyin masu sauraron mu wanda kuke ba mu damar tofa albarkacin bakinmu a kore yaushe babu shakka sakonnin da muke mikawa ta wannan kafa tana isa kunnan waɗanda muke yi don su muna godiya a gare ku RFI Hausa a tashi lafiya kada a shafa ana tare ne da sashen Hausa na gidan Radio France International RFI cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Mai sauraro kai ma za a iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayinka ta shafin mu na Facebook ko ta manhajar mu ta WhatsApp to sai kuma ra'ayin malami na gaba. Sunusi Madatai da Magaran yace salamu alaikum RFI Hausa. Mu al'ummar garin Madatai dake cikin shiya ta uku a jihar da Magaran babban matsalar mu dake ci mana tuwa ƙwarya ita ce muna roƙon ministan makamashi na jamhuriyar Niger da ya taimaka ya hada mu da wutar lantarki a wannan gari namu domin mun gaji da kwana a cikin duhu. Shi kuwa Alhaji Umar Froba Gashuwa yace salamu alaikum RFI Hausa yace muna mutukar godiya game da shirye-shiryen ku da kuma dama da kuke ba mu a koda yaushe don tofa albarkacin bakin mu. RFI Hausa a huta lafiya. Sai Ibrahim Umar Gololo yace abin da ke ci mana tuwa ƙwarya shine yadda shugabannin mu suka yi burus game da harkar tsaro da ke ci mana tuwa ƙwarya a koda yaushe musamman a nan arewacin Najeriya. Dan Allah shugabanni ku yi abin da ya kamata a magance mana wannan matsala ta tsaro da ke addaban mu a arewacin Najeriya da ma Najeriya baki daya. Malam Umar Kamba Yawuri yace salamu alaikum RFI Hausa muna taya mahajjatan mu na bana addu'a Allah ubangiji ya kai su aikin haji lafiya idan da su lafiya. Alhazai ina kira a gare ku kada a manta a sawa kasar mu a cikin addu'a zaben da ke tafe na shekara ta 2027 da za a yi. Allah ubangiji ya sa a yi lafiya a gama lafiya kuma Allah ubangiji ya zaba wa kasar mu Najeriya shugabanni nagari a wannan zabe da za a yi. Na Jami Abdullahi Falgore yace salamu alaikum RFI Hausa ina kira ga shugabanni dan Allah dan Annabi su rika yin abin da ya kamata idan suna yin abin da ya kamata mu ma za mu riga zaben su a lokacin zabe koda ba su yi yakin neman zabe ba. Hafsat Iliyasu Yakuba daga jihar Bauchi Nigeria tace RFI Hausa ina muku fatan alheri. Muna kira ga manyan kasashen duniya ya kamata su gaggauta shiga tsakani domin sasanta rikicin kasar Iran da Amurka. Daga ƙarshe muna fatan Allah ya kawo mana zaman lafiya mai dorewa a kasar mu Najeriya da ma duniya baki daya. Amin. A tashi lafiya RFI Hausa muna godiya. Da ra'ayin wannan malami da ya gabata muka kawo ƙarshen shirin a yau. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin da ma sauran abokan aikinmu na sashen Hausa gidan Radio France International RFI musamman injiniyan mu na yau Ibrahim Tukur Kafi da ya hada sautin shirin kamar yadda aka ji. Naku Kabiru Yusuf da na shirya na kuma gabatar ke cewa mu kasance lafiya.
0: Lokaci yayi da za mu shakata da wannan.

To da wanda muka kawo karshen labaran inda aka ji cewa al'ummomin yankin Tafkin Chadi sun shiga yanayi na fargaba da rashin tabbas bayan da kasar Chadi ta sanar da rufe iyakokin ta saboda tsanantar har-haren mayakan Boko Haram. Mun kawo labarin kotun tsarin mulki a Afirka ta Kudu da ta bukaci a dawo da matakin tsige shugaban kasar bisa zargin badakalar makudan kudade. An ji cewa hukumar yan sanda ta kasa da kasa Interpol ta sanar da bankado haramtattun magunguna da darajar su ta kai sama da dala miliyan 15 a cikin kasashe 90. A madadin kafatanin abokan aiki da ma waɗanda aka ji muryoyin su, Ibrahim Tukur Kaffi ya sarrafa na'ura domin sadani da mai sauraro. Shamsiya Haruna ke cewa mu kwana lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.

0: yarjejeniyar zaman lafiya cikin gaggawa ba. Amurka za ta kai mata harin da ta fina baya muni. Tuma da labarin kenan yanzu kuma za mu je ga duniyar nishadi.
1: Wani makaho mawakin zikiri daga kasar Mali mai suna Zikiri Surakata Kone na ci gaba da jan hankalin masoya waƙoƙin addini da na gargajiya a yammacin Afirka. Duk da rashin gani, Zikiri Surakata Kone ya yi fice ta hanyar murya da salon waƙoƙinsa na yabo da kuma kiɗan gargajiya na Mali. Wasu daga cikin waƙoƙinsa da sake suna sun haɗa da Une Fierté Malienne, Sedu Dahu da Mulaye. Mawakin kasar Rwanda kuma tsohon malamin jami'a Mabula Karasira, wanda aka fi sani da Prof Niga, ya rasu a ranar 7 ga watan Mayu watan jiya kenan, daidai ranar da aka shirya sakin sa daga gidan yari. Karasira ya rasu ne a asibiti bayan an bayar da rahoton cewa ya sha magunguna fiye da kima, yayin da ake shirin fitar da shi daga gidan yarin Kigali. Marigayin ya kwashi shekaru 5 a tsare saboda sukar gwamnatin kasar da kuma zargin musanta kisan kiyashin da ya faru a Rwanda. A Najeriya kuwa ana ci gaba da tsokaci akan nasarar Kata Efe bayan da attajiri Imoni ya cika alƙawarin bashi kyautar naira miliyan 50 sakamakon doki portable wanda ake wa inkiya da zazu a damben shahararru da aka yi a Lagos. A masana'antar Kannywood ta arewacin Najeriya kuwa fina-finan Hausa na ci gaba da jan hankali, musamman ma ta fuskar jerin fina-finai masu dogon zango da ke samun karbuwa sosai a kafafen sada zumunta. A halin yanzu hankula sun koma kan fim din nan mai dogon zango Kaddara, wanda ke kunshe da jarumai kamar su Adam Zango na Fisad Abdullahi Alinuhu da sauransu.

0: da ya aikata wannan laifin. Shi ne muke kiran shi da presumption of innocence. Muka duba constitution section 35 yana nan. To sannan kuma duk wanda ake tuhuma da aikata wannan laifi, doka ta bayar wa masu bincike damar su gabatar da shi gaban kuliya kar ya wuce awa 24 idan gurin akwai kotu a kusa, ko kuma in babu kotu a kusa kar ya wuce awa 48. To anan wajen idan ana tuhumar mutum da laifi, galibi wajen bincike yakan ɗauki lokaci, yakan wuce wa'innan lokuta na awa 24 zuwa 48. Idan haka ya kasance, kaga ba dama a kai shi kotu. To kuma kaga akwai kyautata zaton cewa bai aikata wannan laifin ba. Idan aka sake shi, in mai laifi ne kaga zai iya guduwa.
1: Haka ne.
0: Idan kuma ba mai laifi bane ba, aka rike shi aka ci gaba da bincike, maybe aka yi kwanaki, daga baya sai aka gano bai laifi ba, kaga an zalunce shi.
1: Haka ne.
0: To domin warware wannan matsalan ne aka kawo tsari na beli. Ita beli yarjejeniya ne, ko kuma in ce alƙawari ne wani ya ɗauka wanda ya sha alwashin cewa shi wannan da ake tuhuma zan rike shi duk sanda ake buƙatansa, zan gabatar da shi a ci gaba da bincike. Idan kuma ya gudu, to ni zan biya abin da ya aikata. Shi yasa zaka ka ya danganta da laifin da kai. Idan laifin da kai kamar na miliyan ɗaya ne, to zaka ga an ce to wanda zai tsaya dole yana da kadara ta miliyan ɗaya ko sama da haka. Tunda ko da ya gudu shi za a kama.
1: Haka ne.
0: Kamar dai a ce shuwati ko kuma a ce bond.
1: Haka.
0: Kamar tsarin da yake in za a saye mashin ko wani abu, za ka samu shoti ko wannan. To shi bel gaba ɗaya ya yi shoti ne. To kaga anan wajen tun da yarjejeniya ne ba wani kuɗi. Matsalan da yake samu shi ne kuma ya samu asali da cin hanci da rashawa na ƙasar nan wanda 'yan sanda suke. Sai ka ga ana maganan beli ma kamar wani ciniki ake. Maganan gaskiya kuma akwai wani abu da nake so mutane su fahimta. Idan misali kitsin da ake tuhumar mutum da shi na miliyan ɗaya ne, sai aka ce to ana buƙatar wanda zai tsaya mai ya kasance yana da kadara ta miliyan ɗaya, za ka ga wani sa'i ma ba ma kuɗi ba ne, za a ce sai wani wanda yake da wani label na aikin gwamnati wanda an san cewa ba zai iya guduwa ba, yana aiki
1: ƙwarai da gaske.
0: To abin da ake kawowa shi ne shaida na wannan dukiyar. Misali idan kuɗi ne zai rutu, za a ce ka kawo statement of account ɗinka da BVN ɗinka, tunda ko da ka gudu za a iya riƙe za a iya trace ɗin BVN ɗin. Idan kuma kadara ne za a ce ka kawo takardun gidanka ka ajiye, ba wai ana ansan kuɗin bane ba, a'a
1: takardun dai su zama shaida dai cewar ko da ka nemi yin wani abin da bai dace ba, to akwai kadarar ka a hannun hukuma.
0: Wannan shine gaba ɗaya a takaice beli.
1: Na'am.
0: Kaga daily ba wai ciniki ake ba kuma wannan yarjejeniya ne kawai ake kullawa. Kuma kamar yadda na faɗa, yarjejeniya idan daga baya kaga cewa wanda ka tsayawa ya ɓoye ma wasu abubuwa, kana iya dawowa gaban hukuma ka ce to kai fa ka janye. Kana iya faɗa.
1: To kuma kaga a nan tunda ka janye ɗin bisa sharaɗi, wannan takardun naka da ka bayar na kadarar ka ya zama
0: za a dawo ma da shi. Shi kuma wancan za a kamo shi. Aka kamo shi bara a sake shi ba sai ya kawo wani.
1: To kaga da su masu tambayar ma har suna tambaya cewa to shi belin ma in an karba a wannan asusun gwamnati ake sawa, to kaga ma ashe babu ma wani abun biya akan beli.
0: A'a, ba maganan kuɗi bane ba. Sai in misali.
1: Na'am.
0: Akwai abin da muke kiran shi da forfeiture proceeding.
1: Na'am.
0: Ma'ana kayyasarar da kadaranka. Misali idan ka gudu, to su hukuma in kuma ka kasa ka kasa
1: neman bukatun da aka abin. Na'am.
0: Kaga annan wajen misali ko da a ce shi mutumin wannan inda za ka nemo
1: wanda aka tsayawa ya gudu,
0: inda za ka nemo shi misali ka danka shi, to kai za a wannan ɗinka. Misali idan shi ya saba roka, shi ma yana ya saba roka, an ce yazo wajen hukuma rana kaza, sai bai zo ba, sai kai aka sanar da kai, to kana iya zuwa ka danka shi ga hukuma, to daga nan kana iya cewa to kai ka janye.
1: Saboda menene ake cewa breach of trust da ya abin da yake nema yi.
0: Breach of trust. Breach of trust ne. Ya saba doka.
1: Ya saba doka. To Allah ya kawo mana ƙarshen wayannan ruɗani dai.
0: Amina.
2: Shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. Muna dakon tambayoyinku ta adireshinmu na email a rfihausa@gmail.com. Sai kuma tambayarmu ta gaba wadda ke cewa, dan Allah a tambaya mana masana kiwon lafiya akan me yake haifar da kumburin ciki. Wannan tambaya ce ta fito daga Malam Shehu Mai Gawayi da ke layin Idi Mai Barkono da Muktar.

0: Assalamu alaikum, mai sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI. Barkamu da sake kasancewa a cikin shirin tambaya da ansa tare da naku Nasiru Sani. Shirin tambaya da amsa shiri ne dake zuwa muku da wasu amsoshin tambayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana, kuma a kowane mako yake zuwa muku a daidai lokaci irin wannan. A yau shirin tambaya da amsa zai fara ne da bayani akan ko akwai wata doka da ta bai wa shugaban Amurka Donald Trump ikon hukunta wani shugaban kasa a duniya. Sai a kasance tare da mu a cikin shirin. Madalla, bisa al'adar shirin, za mu fara ne da tambayar da ke cewa wace doka ce ta bai wa shugaban Amurka ikon hukunta shugaban wata kasa idan ya aikata wani laifi kamar yadda Donald Trump yake kokarin hukunta shugaban kasar Venezuela Nicolas Maduro. Wannan tambaya ce da ta fito daga Kinunu Sani Yunusari daga jihar Yobe, Nigeria. Akan wannan tambaya ce na zanta da Farfesa Tukur Abdulkadir, masanin diplomasiyar kasa da kasa a tarayyar Nigeria. Ga yadda zantawar ta kasance.
1: A kasa Amurka ba ta da iko ta kaima wata kasa hari. Abinda zai sa wata ƙasa ta iya kai wata ƙasa hari sai dai idan abubuwan da ya shafi keta dokokin duniya ne ya wakana. Misali, idan wata ƙasa ta kawo ma Najeriya hari, Najeriya tana da ƴancin ta mai da martani ta kai hari. To, ko da a wannan yanayi ne, Najeriya ba ta da iko da za ta ce za ta kama shugaban wata ƙasa, saboda haka Amurka ba ta da wani iko, ba ta da dama na kama shugaban wata ƙasa. Saboda haka kama Nicolas Maduro da ta yi, ya yi makaran tsaye ma dokokin duniya. Kuma wannan wani al'amari ne da Amurka ta saba shekara da shekaru in aka yi la'akari da rawan da tarihinta a baya.
0: Tofa.
1: Da kuma irin yadda ta kasance take yanayin siyasarta sama da shekaru 200 da wani abu. Saboda haka Amurka abinda ta aikata a Venezuela abu ne da ya karya dokokin duniya, ya saba dokokin duniya ne da kuma yarjejeniyar ƙasa da ƙasa. Saboda haka babu hujja da Amurka take da shi illa nuna ƙarfi da nuna ƙarfin to.
0: Wato ta saba yin haka kenan.
1: Wannan kuma ta riga ta saba da shi shekara sama da 200 musamman a Latin Amurka. Akwai wata manufa da dole sai ka san wannan aƙidar ne za ka fahimci abin da yake faruwa a yanzu da kuma irin yadda Amurka take a duniya.
0: Wace manufa ce wannan?
1: Akwai wata aƙida da suke da ita ta fito a wajen ƙarni na 18 a wajen shekara ta 1888 ko da 84. Wannan aƙida suna ce mata bayyananniyar ƙaddara, wato manifest destiny. Wato a wajen su Allah ya ba su wata dama ne na amfani da ƙarfin soja da yada aƙidar tsarin jari hujja da yada irin demokradiyyan da suka kira ta su demokradiyyan da kuma tabbatar da kare manufofin Amurka a Latin Amurka.
0: Na'am.
1: Saboda haka ita Amurka duk wanda ya san wannan aƙida ta bayyananniyar ƙaddara to shine yake jagorancin tsarin da ƙasar Amurka take amfani da shi a alaƙata da ƙasashen duniya a shekaru da dama sama da shekaru 200 da kuma shekaru 100 musamman Haiti daga 1915 har zuwa wajen kusan da 34 ta mamaye ƙasar Haiti.
0: Akwai wasu ƙasashe kenan ba yanzu ta fara ba.
1: Ta afkawa ƙasashe irin su Dominica, ta fada ma ƙasashe irin su Nicaragua, ta fada ma ƙasashe irin su Cuba, irin su Puerto Rico. Abinda ma kamata mu sani, wannan yanki ma da a ƙarƙashin Spain yake a 1890 da kusan 8 ya koma ɓangaren Amurka, sannan kuma haka tema Grenada. Kada mu manta kuma a shekara ta 1990 Amurka ta afkawa ƙasar Panama, ta kama shugaban ƙasar Manuel Noriega, ta kawo shi Amurka, ta ɗora ta dankwafar ta gabatar da shi a gaban kotu da sunan shi yana harkar safara ƙwaya ko barazana ne ga Amurka. Saboda haka Amurka abinda ta saba yi ne kuma ta tsulmi bakinta a ƙasashen duniya da harhari kusan ƙasashe sun kai 30 a cikin daga ƙarni na 19 zuwa har ƙarni na 21 da muke ciki. In wanda duk ya san wannan aƙida ta bayyananniyar ƙaddara da suke kira, wannan shine yake jagorancin abinda Amurka take yi kuma shine yake ƙara haifar da bala'i da rashin zaman lafiya a duniya, wanda musamman wanzuwar shugabancin Amurka ƙarƙashin Donald Trump a wannan ƙarni na 21, wanda kuma jama'a da yawa suna ganin cewa zai wahala in wannan tafiya ta ci gaba ta mamaya da danniya, zai wahala duniya ta samu zaman lafiya muddin wannan tsari na Amurka ya ci gaba, muddin kuma duniya ta zirawa shugaban Amurka Donald Trump ido ya ci gaba da tsulma duniya cikin bala'i. A baya-baya ga waɗannan bayanai da nayi, akwai alƙaluma da suka nuna kusan Amurka ta kai hari a ƙasashe kusan guda 50 ko dai da kanta ko kuma ba da kanta ba ko ina nufin ko dai kai tsaye ko ta wasu ƴan kanzaginta ko waɗanda ta ba ma makamai misali kamar a ce yakin basasan da aka yi da a Nicaragua inda take taimakawa ƴan tawaye na contrast da kuma yanda misali a nan Afirka ta dinga taimakawa ƴan tawaye ƴan ta'addan ainihin UNITA wanda a lokacin ƙarƙashin Jonas Savimbi ta zamanto tana taimaka musu sannan kuma inda ma aka yi tsarin demokaradiyya ta tsilma bakinta a kasashe sun fi 40 kada mu manta ƴan kwanakin nan sati biyu uku da suka wuce Amurka ta fito fili ta ce idan tsohon prime minister Iraq Nur al-Maliki ya samu damar shugabanci ya ƙara dawo kan mulki ba za ta amince da gwamnatin da duk Nur al-Maliki zai shugabanta ba abin takeici kasa ce da take kasa sama da kilomita nesa sama da kilomita wane 4000 wai a ce wannan kasar ita ce za ta bude baki ta ce za ta na da ita ce za ta zaban ma kasar da ta cuta kasar da ta mamaye kasar Iraki ba tare da kudiri na majalisar dinkin duniya ba tare da Iraki sun aikata wani laifi ba sannan ta tsunduma kasar cikin bala'in yaki na bambancin aƙidu na kashe-kashe da ta'addanci da wanzuwar kungiyoyi na ƴan ina da kisa irin su ISIS da sauransu saboda haka yanzu ma bala'in da take so ta haifar kenan a kasar Iran domin jefa kasar cikin bala'i da tashin hankali yanda kasar za ta dare yankin yammacin Asiya da gabas tsakiya zai tsunduma cikin bala'i sannan abin har ya shafi ma har tsakiyar Asiya don me saboda tabbatar da mamaya da danniyar kasar Isra'ila a gabas tsakiya da yammacin Asiya da kuma tabbatar da sabon mulkin mallaka na nau'i na karni na 21 na Amurka rashin shugabancin Donald Trump
0: sai kuma tambayar da ke cewa assalamu alaikum marafa Hausa ko menene beli a tsarin shari'ar Najeriya wannan tambaya ce da ta fito daga Alhaji Mai Nasarawa Funtuwa akan wannan tambaya ce muka zanta da barista Usaini Sani masanin dokokin kasa da kasa da ke tarayyar Najeriya ga yadda zantawar ta kaya
2: okay a takaice ita beli kaman magani ne ko kuma in ce maslaha aka samu game da wata rudani ko kuma dambaruwa a shari'anci da farko sashi na doka na kasa ya bada duk wani wanda ake tuhuma da laifi ana mai zaton cewa bai aikata wannan laifin ba har sai an tabbatar da ya aikata wannan laifin shine muke kiran shi da presumption of innocence ka duba constitution section 35 yana nan to sannan kuma duk wanda ake tuhuma da aikata wannan laifi ta baya wa masu bincike damar su gabatar da shi gaban kuliya kar ya wuce awa 24 idan gun akwai kotu a kusa ko kuma in babu kotu a kusa kar ya wuce awa 48 to a nan wajen idan ana tuhumar mutum da laifi galibi wajen bincike yakan ɗauki lokaci yakan wuce wa'innan lokuta na awa 24 zuwa 48 idan haka ya kasance kaga ba dama a kai shi kotu to kuma kaga akwai kyautata zaton cewa bai aikata wannan laifin ba idan aka sake shi in mai laifi ne kaga zai iya guduwa
3: haka ne
2: idan kuma ba mai laifi bane ba aka rike shi aka ci gaba da bincike maybe aka yi kwanaki daga baya sai aka gano bai laifi ba kaga an zalunce shi
3: haka ne
2: to domin warware wannan matsalan ne aka kawo tsari na beli ita beli yarjejeniya ne ko kuma in ce alƙawari ne wani ya ɗauka wanda ya sha alwashin cewa shi wannan da ake tuhuma zan rike shi duk sanda ake buƙatansa zan gabatar da shi a ci gaba da bincike idan kuma ya gudu to ni zan biya abin da ya aikata shi yasa zaka ka ya danganta da laifin da kai idan laifin da kai kamar na miliyan 1 ne to zaka ga an ce to wanda zai tsaya dole yana da kadara ta miliyan 1 ko sama da haka sai da koda ya gudu shi za a kama
3: haka ne
2: kamar dai a ce shuwati ko kuma a ce bond
3: haka
2: kamar tsarin da yake in za a saye mashin ko wani abu za ka samu shoti ko wannan to shi bel gaba ɗaya ya yi shoti ne to kaga anan wajen tunda yarjejeniya ne ba wani kuɗi to matsalan da yake samu shi ne kuma ya samu asali da cin hanci da rashawa na ƙasar nan wanda ƴan sanda suke sai kaga ana maganan beli ma kamar wani ciniki ake maganan gaskiya kuma akwai wani abu da nake so mutane su fahimta idan misali tsin da ake tuhumar mutum da shi na miliyan 1 ne sai aka ce to ana buƙatar wanda zai tsaya mai ya kasance yana da kadara ta miliyan 1 za ka ga wani sai ma ba ma kuɗi bane ba za a ce sai wani wanda yake da wani label na aikin gwamnati wanda an san cewa ba zai iya guduwa ba yana aiki
3: ƙwarai da gaske
2: to abin da ake kawowa shi ne sai da na wannan dukiyar misali idan kuɗi ne zuwa rutu za a ce ka kawo statement of account ɗinka da BVN ɗinka, don da koda ka gudu za a iya riƙe za a iya tracing ɗin BVN ɗin. Idan kuma kadara ne za a ce ka kawo takardun gidanka ka ajiye, ba wai ana ansan kuɗin bane ba, a'a
0: takardun dai zama shaida dai cewar koda ka nemi yin wani abin da bai dace ba to akwai kadararka a hannun hukuma.
2: Wannan shine gaba dai a takaice daily. Kaga daily ba wai ciniki ake ba kuma wannan yarjejeniya ne kawai ake kullawa. Kuma kamar yadda na faɗa, yarjejeniya idan daga baya kaga cewa wanda ka tsayawa ya ɓoye ma wasu abubuwa, kana iya dawowa gaban hukuma ka ce to kai fa ka janye. Kana iya faɗa.
0: To kuma kaga a nan tunda ka janye ɗin bisa sharaɗi wannan takardun naka da ka bayar na kadararka ya zama
2: za a dawo ma da shi. Shi kuma wancan za a kamo shi. Ba ka kamo shi, bari a sake shi ba sai ya kawo wani.
0: To kaga da su masu tambayar ma har suna tambaya cewa to shi belin ma in an karɓa a wannan asusun gwamnati ake sawa, to kaga ma ashe babu ma wani abun biya akan beli.
2: A'a, ba maganin kuɗi ba ne ba. Sai in misali. Akwai abin da muke kiran shi da forfeiture proceeding. Ma'ana ka yi sarar da kadaranka, misali idan ka gudu. To su hukuma in kuma ka kasa
0: neman bukatun da aka abin.
2: Kaga a nan wajen misali ko da a ce shi mutumin wannan inda za ka
0: wanda aka tsayawa ya gudu.
2: Inda za ka nemo shi misali ka danka shi to kai za a wannan ɗinka. Misali idan shi ya saba doka, shi ma yana ya saba doka. An ce ya zo wajen hukuma rana kaza sai bai zo ba. Sai kai aka sanar da kai to kana iya zuwa ka danka shi ga hukuma, to daga nan kana iya cewa to kai ka janye.
0: Saboda menene ake cewa breach of trust da abin da yake nema yi.
2: Breach of trust. Breach of trust ne. Ya saba doka.
0: Ya saba doka. To Allah ya kawo mana ƙarshen waɗannan ruɗani dai.
2: Amin amin.
0: Shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. Muna dakon tambayoyinku ta adireshinmu na email a rfihausa@gmail.com. Sai kuma tambayar mu ta gaba wadda ke cewa, dan Allah a tambaya mana masana kiwon lafiya akan me yake haifar da kumburin ciki. Wannan tambaya ce ta fito daga Malam Shehu Mai Gawayi da ke layin Idi Mai Barkono da Muktar Sani na layin Garba Jibe a garin Jos, babban birnin jihar Plateau, Nigeria. Akan wannan tambaya ce muka zanta da ƙwararre a fagen kiwon lafiya kuma tsohon daraktan hukumar da ke kula da asibitoci a jihar Kano, Alhaji Abdullahi Ismail Kwalwa. Ga yadda zantawar ta kasance.
3: Dangane da ƙoƙarin fahimtar menene yake kawo kumburin ciki kuma a cikin tafiya ne ko a larura ne, yana da kyau mutane su fahimta cewa shi kumburin ciki yakan iya zama wani abu ne da yake faruwa ya wuce, wato na yau da gobe kenan, ya danganta da abin da mutum ya ci. Kuma in an wuce wannan cimaka ɗin kuma ya zama an wuce shi an ci wani abin kuma cikin ya sauka. Da yawa akan samu mutane su ta sita gyasa ko kuma sita yin tusa wanda yake fitar da gas ne daga cikin hanci, wanda yake ya faru ne saboda irin abincin da aka ci. Wannan abu ne da ɗan adam ya saba da shi, wato abu ne da yake zuwa ya wuce saboda ya danganta da yanayin abin da aka ci. Misali idan mutum ya ci abincin da yake da wake mai yawa, niƙa wake a cikin cikin mutum ko a wani nau'i ne, niƙansa wato markaɗe shi yana kawo samun gas. Saboda haka ba kamar a ce mutum ya samu ganye a ce kamar lobster ko zogale ya ci ba, bayan da za a ce mutum ya ci ganye kuma sannan cikinsa ya yi gas.
0: Wato a takaice dai shi ma ciki yana da wata na'ura a cikinsa, a ciki da yake nuka abinci kenan, ba wai in ka ci abinci kawai zai zauna ne har ya zamanto ya kai.
3: Ba na'ura ba, ai kaga abincin da mutum ke ci ya yi kama da kashinsa ne.
0: A ina kuwa bai yi ba.
3: Ai kaga abincin mutum da yake ci bai kama da kashinsa ba.
0: Kware da gaske.
3: Saboda haka kaga ci maka ita ce take janyowa kumburin ciki. To sannan akwai kuma kumburin da yake shi na ciwo ne. Ciwo duka ne kala-kala wanda suka shafi hanta, idan hanta ta riga ta yi tauri wani abu ya toshe ta. Ya samu cikin ya kumbura, ana cewa da shi ascites.
0: Na'am.
3: In zuciya ta tabu ba ta iya ɗaukan jini yadda ya kamata, an samu abin da ake cewa congestive cardiac failure, akan samu kumburin ciki da ake cewa ascites. Wayannan cututtuka ne suke janyo a ga kumburin irin wannan. To kuma misali kamar yunwa a yara. Yara in yaro ya samu yunwa ta kama shi, zaka ga cikin sa ya kato ya kumbura kuma jikin sa ya tsiyaye
0: to yunwa irin ta tamuwa din nan ko kuwa yunwa kawai ta zahiri
3: yunwa tamuwa to kaga ya kamata mutane su bambance wannan da yake ne da gobe wanda yake abincin da gai mutum yake ci ne yake janyo masa da kuma wancan da yake na larura ne
0: haka ne
3: to akwai kuma kumburin ciki wanda yake ciki ne a kumbure saboda mutum ya yi kiba yana da kitse kato kato yake wannan yana da kyau mutane su fahimci haka saboda kitse ne yake janyowa mutum ya samu irin wannan katon cikin kuma bayan ga da kiwon lafiya wannan din ma larura ce matsala ce akan ba mutane shawara su controlling a su rage yawan kitse da su motsa jiki don saboda a samu wannan din ya sauka daga cikin su
0: to kaga irin wannan saboda rashin ilimin abun wani idan ya ga yayi tikekin ciki ko kuma waɗansu suka ga wani yayi tikekin ciki sai a ce to fa ya tara sai a yi ta zuwa ana neman bashi a gurin sa
3: eh mana wani wannan ne zai janyo masa kuma wasu matsalolin ma
0: shi gashi da larura
3: eh in yayi kitse da yawa zai iya janyo masa hawan jini
0: kadi
3: ya ciwon sukari sannan ta rayuwa ma ba zai ji daɗin ta ba
0: saboda
3: bayan sa ba zai dinga kwanciya inda ya kake kwanciya ka samu ko ta ina ka juya ba ya juya wani kashin sa sai ya dauki
0: haka ne
3: eh wannan yana da kyau mutane ma a ji hankalin su akan su kiyaye wannan katon ciki din saboda ya ba kai kanka ka kwanta ka ji dadin rayuwar ka ba sai ya dace
0: so sai kuwa
3: wannan shi ne kawai
0: haka ne to kuma ina batun wa'anda da sun ci abinci sai su kwanta a daidai lokacin wanda likitoci dai kuma sana lafiya kukan yi gargadi a kan wannan shi ma yakan haifar da wannan kumburin ciki mutum ya ta tusar ko kuwa
3: abinci in an kwanta daga cinsa an tura wa ciki wahalar ya nika shi a lokacin da jikin kuma baya taimaka masa
0: haka
3: ne kasan lokacin da aka ga mutum abinci aka dai dana kana dan tattaki to kuma ana taimaka jikin mutum yana motsi hanjin sa kasan motsi
0: haka ne
3: saboda dan tsani in aka ci abinci aka kwanta to an bawwa hanjin wahala ne komai shi kadai
0: so fa
3: yawa kaga dole zai iya zama ko abincin ya zamanto
0: shi hanji ya waji gabe aikin da ya kamata ba
3: ko ya ride ko kuma ya zawanto ba a rike shi yadda ya kamata ba jikin da ya amfani shi sosai ba da yawa akan samu abin da ake cewa indigestion daga dalilin irin wannan daga ka ci ka kwanta
0: wato rashin narkewan abinci kenan a ciki
3: kuma akan wahalar da jikin mutum idan mutum kamar ya ci abinci ya ci nama da yawa kuma ya kwanta zai zawanto ya wahalar da hannun sa wajen kokarin miƙe shi amma a lokacin da mutum ya ci abinci ya dan tattaka ya dan kewaya ya taimaka a hanjinsa kuma in ya sha ruwa da yawa wajen saurin narka abincin inda mutum zai kusa ruwan kasan komai ko girman dutse ka cikin gaskiya mai da shi ruwa sannan zai jibe shi
0: gaskiya akwai aiki
3: to ka ga akwai mai wahala in ka lura jikin mutum ba yadda zai dauki wani abu sai ya mai da shi ruwa
0: haka ne
3: wannan shine abin da ya kamata mutane su sani
0: da fatan mai sauraro ya fa'idantu da amsoshin da aka bayar a game da tambayoyin da suka zo gare mu da wannan ne muka kawo karshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin daukacin abokan aiki daga nan sashin Hausa na Radio France International da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara musamman Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri naku Nasiru Sani ke cewa mu kasance lafiya. To madalla da fatan an amfana da wannan shiri a shakata da wannan.

0: To da fatan an shakata da wannan faifai duka da wannan muka zo karshen shirin ga kanan daga cikin muhimman kanan labarin kotu za ta ci gaba da wato sauraron karar bukatar dakatar da tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan daga tsayawa takarar zaben shekarar 2027 zuwa 11 ga wata. A madadin daukacin abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara, Nasiru Sani ke cewa.
1: Karfe 5 cicip agogon Najeriya Niger kamar Richard wanda ya zo daidai kenan na karfe 4 agogon ciyu da na gane sashen Hausa na Radio France International RFI Hausa aka lalabo akan mitoci 16 daga jeren zango.
2: Abdullahi Isa.
1: Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa ga muhimman kanun labaran duniya na wannan maraice. Jamhuriyar Niger ta sanar da dakatar da wasu kafofin sadarwa kusan guda 9 na kasar Faransa. Yayin da kasar Zambia ta bukaci Amurka ta dakatar da wani shirin ta na daukar nauyin jama'a ta fuskar kiwon lafiya. Za ku yi cewa kuma a yau Asabar ne wani sabon rikici tsakanin Iran da Amurka ya kunno kai a yankin mashigin ruwa na Hormuz. To ga labarin yadda muka same su, mu soma da wannan labari daga Jamhuriyar Niger. Hukumar kula da kafofin sadarwa ta kasar wato CNC a jiya Juma'a ne ta sanar da dakatar da wasu kafofin labarai kusan guda 9 na Faransa bisa ga zigin su da kokarin da kuma barazana ga zaman lafiya. Sanarwar da aka karanta a talabijin na gwamnati ta ce waɗannan kafafen labarai da aka dakatar da su sun yi ta yaɗa labarai da za su iya kawo cikas ga batun zaman lafiya a cewar hukumar ta CNC. Kafofin sun haɗa da France 24, RFI, France Afrique Media, LCI Africa, Agence France Presse, TV 5 Monde, TV, TF1, Info, Jeune Afrique da kuma Mediapart. A baya dai an dakatar da sashen Radio France International da France 24 bayan juyin mulki na watan Yulin shekarar 2022. Daga Jamhuriyar ta Niger sai kasar Mali, kasa da makonni biyu bayan hararen da kungiyar Abzanawa tare da haɗin gwiwar masu da'awar jihadi suka kai wasu birane na wannan kasa. Rahotanni na bayyana ta yadda jama'a wasu yankuna suka shiga cikin damuwa bayan da maharan suka sanar da yi wa wasu yankuna ƙawanya. Ana fuskantar ƙarancin ababen more rayuwa da dai sauransu. Ana kyautatan wannan matsala ta ƙara ta'azzara bayan da majalisar sojan ƙasar ta yi watsi da duk wani ta yi na shiga tattauna da ƙungiyoyi da suka haɗa da jinim, ƙungiyar da ke da alaƙa da Al-Qaida da ƙungiyar Hafsanawa ta FLA. A jawabin da ya yi wa jami'an diplomasiya na kasar ministan harkokin waje na Mali Abdullahi Diop ya mayar da martani ga bangaren 'yan siyasa na gida waɗanda ke kira da a shiga tattaunawa da masu jihadi da ke zagaye da wasu yankuna yanzu haka. Wata sanarwa daga fadar shugaban Najeriya na bayyana cewa mai baiwa shugaban shawara kan harkokin tsaro Malam Nuhu Ribadi ya tattauna da manyan jami'an gwamnatin Amurka a wata ziyara da ya kai ta kwanaki 3 daga ranar 4 zuwa ranar 6 ga watan Mayu nan. A yayin ziyarar Ribadi ya gana da mataimakin shugaban Amurka GD Vance, muƙaddashi mai ba da shawara kan tsaro na ƙasa kuma sakataren harkokin waje Marco Rubio, mataimakin sakataren kan harkokin siyasa Alison Hooker da mataimakiyar sakataren yaƙi Daniel Zemerim. Najeriya haka na fatan zurfafa haɗin gwiwa tsakaninta da Amurka kan diplomasiya, inganta haɗin gwiwa a fannin tsaro.
3: RFI.
1: Labarin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International RFI. A ce Juma'a ne wakiliyar ministar Faransa mai kula da sojoji da harkokin da suka jibanci tsofin sojoji na kasar Alice Rufo ta isa Setif da kasar Algeria da nufin sake farfado da daɗewar hulɗa ta dangantaka ta fuskar diplomasiya tsakanin kasashen biyu. Uwar gida Alice Rufo ta halarci bikin tunawa da kisan kiyashi na Setif a Algeria wanda aka yi a shekara ta 1945 wanda aka bayyana ta yadda sojojin mulkin mallaka a ƙarƙashin Faransa suka nuna rashin tausayi wajen aikata ba daidai ba a wancan lokaci. A wannan ziyara Faransa na kyautatan sake dawo da hulɗa bayan da ta janye jakadanta daga Algeria yau kusan shekara ɗaya kenan. A kasar Zambia, kamar yadda aka ja kanin labaran duniya, kasar ta buƙaci Amurka da dakatar da wani shirin ta ɗaukar nauyin jama'a ta fuskar kiwon lafiya wanda ta nemi samun haɗin kan hukumar na Zambia. Zambia na zargin Amurka da ɓoye ainihin manufar da take da ita wanda ga duka alamu ya ta'allaka ne kan ma'adanai daga arsikin karkashin kasa da Zambia ke da su. Yanzu wannan lokaci ana ci gaba da fuskantar tsaye ko kojan kafa tsakanin kasashen biyu, kamar yadda ministan harkokin waje na Zambia Mulambo Hembe yace gwamnatin ta ki amincewa da wasu daga cikin bukatu da ke rubuce a wannan yarjejeniya da aka gabatar saboda sun saba wa ka'idojin kasar, inda ake bukatar samun bayanai na kowane dan kasar. Banda haka akwai alamar fifita kamfanonin hakar ma'adinai na Amerika.
3: RFI.
1: Ayo asabar wadi sabon rikici tsakanin Iran da Amerika ya kunno kai a yankin mashigin Hormuz. Wani jirgin saman yaki na Amerika ya yi ta harbi da kuma lalata jiragen ruwa biyu masu dauke da tutar Iran bayan zargin su da yin barazana da kuma toshe tashoshin jiragen ruwan na Iran. Da akwai wannan matsalar dini nan take Iran ta dau matakai na ramuwar gayya. Wani jami'in sojan Iran ya shaida kafofin watsa labarai na cikin gida cewa rundunar sojan ruwan kasar ta mayar da martani kan karyar rijiyar tsagaita wuta da kuma ta'addancin Amerika ta hanyar kai harare wanda ya kara rura wutar rikici tsakanin kasashen biyu. A yankin tekun fasha kuma hotunan tauraron dan Adam da ake da su yanzu haka na nuni ta yadda mai ke malala a tsibirin Karg sama da murabba'in kilomita 52 na teku. Bayanai daga kungiya mai kula da sa ido da kuma amfani da na'urorin hangen nesa kan malalan mai da aka sani da orbital EOS tana mai cewa an saki gangar mai sama da 3,000 a cikin tekun fasha. Duk da cewa har yanzu ba a san ainihin musabbabin malalar me ya wannan malalar man ba, wasu na danganta shi da hararen jiragen sama da Amerika da Isra'ila suka kai ƴan makonnin nan waɗanda kila suka lalata bututun mai. A yau Asabar ne shugaban hukumar lafiya ta duniya Tedros Jesus Ghebreyesus zai kai ziyara tsibirin Tenerife na ƙasar Spain da nufin isar da sako ga gabanin kwashe majinyata daga cikin fasinjoji da suka harbu da kwayar cutar nan ta hantar virus. Gashirmu na gaba.
4: Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake haduwa cikin sabon shirin duniyar mu a yau daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI. A wannan karan ma dai Nura Ado Suleiman zan jagoranci gabatarwa. Shirin duniyar mu a yau na wannan makon zai tattauna ne kan matsalar nuna wa baki kyama a kasar Afirka ta Kudu, abinda ke girmama zuwa ga kaiwa baki ƴan kasashen waje harare, lamarin da kan yi sanadin hasarar rayukan wasu daga cikin su bayan ga lalata musu dukiya mai dimbin yawa. Wannan dai ba shine karo na farko da baki ke shiga irin wannan tashin hankali ba a Afirka ta Kudu. Domin wata kididdiga ta nuna cewa tsakanin shekarun 1994 zuwa shekarar bara ta 2025 an kaiwa baki ƴan kasashen waje harare fiye da sau 500 a Afirka ta Kudu, lamarin da ya sanadin mutuwar jimillar bakin 694 akalla tare da lalata wuraren kasuwancin su akalla 5,600. Sai kuma raba wasu bakin akalla 128 daga mahallansu, ko da yake alƙalma sun nuna matsalar tafi yin kamari a tsakanin shekarar 2008 zuwa 2017. Matsalar kyamar baki gami da kai musu harare ta baya-bayan nan Afirka ta Kudu ta faro ne a tsakiyar watan Afrilun wannan shekara ta 2026. Tare da ni domin tattaunawa kan wannan al'amari akwai Dr. Rakiya Sa'idu, ƙwararriyar likita da ke zaune a Afirka ta Kudu wadda ke gudanar da bincike kan cutar daji da yadda za a dakile ta. Dr. muna miki maraba.
5: To, assalamu alaikum. Barakatuhu wa barakatuhu.
4: Sai kuma Honorable Muhammad Sani Zoro, fitaccen dan jarida wanda ya taba rike shugabancin kungiyar jaridu ta Najeriya, wanda kuma ya taba wakiltar Gumel da mai gatari da Salatan Karkar daga jihar Jigawa a zauren majalisar wakilan Najeriya, wanda kuma ya gajiya yake ganin yau musamman ma dangane da wannan matsala da ke faruwa a Afirka ta Kudu. Honorable, muna maka barka da zuwa.
6: Na gode kwarai Alhaji Nura. Masu sauraro, salamu alaikum.
4: To Dakta, za mu fara da ke kasancewarki yanzu haka a wannan ƙasa ta Afirka ta Kudu. Menene ya janyo wannan matsala ta kyamar baki har ma da kai musu harare?
5: To ita wannan matsala tana da reshi kala-kala, kuma ba 'yan Najeriya ne kadai ake kaiwa hari ba. Kowanne kuma nashi dalilin daban ne. Amma da farko akwai matsalar gasa da kasan in ka duba asalin lokacin apartheid, lokacin mulkin
4: nuna wariya.
5: Sanda ake musu wannan mulkin nuna wariya. Kasan su bukaƙen fatan sun wahala sosai. Sai ya zama kasan karatunsu ma makarantarsu daban ake musu. Duk da yadda za a daƙile al'umma haka aka yi musu. Akwai lokacin da Times magazine, wannan mujallar ta Times, suka duba ba a daɗe ba sosai, suka ce Afirka ta Kudu ita ce ƙasar da ta fi kowace ƙasa inda za ka ga bambancin tsakanin marashi da mai shi. Akwai kuma problem ɗin bayan sun samu abin da sun samu mulkin sun samu kansu ɗin. Sai ya zama waɗanda suka hau, sai kuma su kuma suka shiga cin hanci da rashawa. Saboda haka su da ake tsammani za su zo su taimaka a baƙaƙen fata sai kuma abin ya juye. Yanzu a South Africa waɗanda jiya yarinya ta yata take ce min ai ta ga wani takarda daga Al Jazeera da suka yi bincike suka ce duk ma an ka tara duka 'yan baƙin da suke ƙasar ba su kai yawan waɗanda 'yan ƙasar wanda ba su da aiki ba baƙar fata.
4: Tabbar magana.
5: Kaga akwai matsala kenan.
4: Akwai matsala.
5: Sai ya zama akwai 'yan Zimbabwe, akwai 'yan Malawi. Na area Southern Africa na akwai 'yan Mozambique. Kowace irin yawancin mutane suna shigowa, to su da suke ma da border ɗaya kawai shigowa suke yi. To su ma ɗin suna da waɗanda ba su da takardun zama da yawa, to waɗannan ma su ne suka fi yin aiki ƙananan aiki. Kuma da gaskiya ɗin wani lokaci daga Zimbabwe ka uwa ba lafiya kawai sai mutum ya shigo da ita na South Africa tun da nan asibiti. Ba su da insurance irin health NHI da muke da shi, amma su a primary health care kyauta ne. Ko daga ina kake kawai za ka shiga a baka magani
4: kyauta.
5: So wannan ya sa mutane mahukuntansa suna shigowa sosai. To amma a states ɗin da mahukunta sun cinye kuɗi saboda haka abubuwan da ya kamata a kai asibitoci ba a kai ba. Sai su mahukunta su riƙa cewa ai saboda baƙi sun yi yawa ne, shi ya sa wannan abubuwa ba sa isa. Kuma yawancin ayyuka ƙanana masu kamfanoni suna son ɗaukar waɗanda ba 'yan ƙasa ba, saboda wanda ba 'yan ƙasa ba balle wanda ba su da takardu ko nawa ka biya su za su karɓa. Shi yasa su kuma masu kamfaninnika sun fi ɗaukar baƙi. Su kuma gwamnati sun gaza su yi wani abu a kai. Akwai jam'iyyoyin da ɗin suka fito ma campaign. Za ka ga campaign ɗin da suke shi ne ai za su cire 'yan wata ƙasa da ba su da takardu.
4: Wato wannan ya zama abin yaƙin neman zaɓe.
5: Ya zama abin zaɓen. Ai yanzu ma zaɓe ya kusa ne. Akwai zaɓen local government da za a yi ya kusa. Amma idan ba zaɓe za ka ga yawanci a kan Twitter, a kan social media ana ta irin wannan debate ɗin suna ca ku koma garinku, mu mun gaji da baƙi, kaza-kaza suka yi ƙungiyoyi. Akwai wata ƙungiya Dudula, wata mata ce ta fara ƙungiyar, ta yi ƙarfi yanzu ƙungiyar. In ka zo zancen Najeriya kuma. An ce idan ɓera na da sata da dawama.
4: Da dawama da wari.
5: Shi namu na Najeriya daban ne. Shi na Najeriya dama ba wai ma muna ɗauke musu aiki ba ne ba, a'a. To suna zargin 'yan Najeriya ne suke kai ƙwayoyin, suke mai da 'ya'yansu, suna yi wa 'ya'yansu ciki, suna mai da 'ya'yansu karuwai, suna ɗaukar 'ya'yansu sa su ɗauke su aiki, su sa su je su yi musu sata. To suna zargin 'yan Najeriya da wannan. Kuma ka san mu kuma mutanenmu waɗansu 'yan uwan namu suna da surutu da yawa, so sai ka ga mutum ka san kana cikin mutane marasa hali. Amma in ka ga wata shegiyar Lamborghini an mata wata kala can mai haske, wata kala da ba ma kalar motoci ba.
4: Haka.
5: In ka bibiya ɗan Najeriya ne a ciki. Za ka gan shi sun fito suna taƙama sun sa irin ƙatuwar sarƙan nan a wuya. Ka ga dole ka jawo kanka. Irin wannan.
4: To, Honorable Muhammad Sani Zoro, kamar yadda aka ji a farkon shirin, kana daga cikin waɗanda suka taka rawa wajen ganin bayan matsalar nuna wa baƙaƙe 'yan Afirka ta Kudu wariya. Ko za a yi mana tariyar baya kan abin da ya faru, yaya girman matsalar da su baƙaƙe 'yan Afirka ta Kudu suka fuskanta a hannun Turawa da suka yi mulki, da aka fi sani da apartheid, yaya girman matsalar da su baƙaƙe 'yan Afirka ta Kudu suka fuskanta a hannun Turawa da suka yi mulki, da aka fi sani da apartheid.
6: Da farko dai kowa ya san tarihin

0: ya mai mulki a ƴan baya-baya nan akan yunkurin fitar da ƴan takarkaru ba sabon abu bane a siyasar Najeriya, domin duk lokacin da jam'iyya ta tumbatsa ana ta sauye sheka, ana ta kiran mutane ana sauye sheka, to wannan jam'iyya za ta fuskanci kalubale mai girma wurin fitar da waye zai yi takara.
1: To wani irin hadari ne hakan yake da shi ga haɗin kan ma jam'iyya?
0: Dole babu wani haɗin kai yayin da aka tauye wa wani haƙƙi ko aka hana wani cikakkiyar dama ko iko domin ya yi takara. Babu yadda za ka yi tunanin cewa zai ba wannan jam'iyyar gudunmuwa 100% ta ci zaɓe. Wannan shi ne zai kawo rikicin cikin gida ko kuma wasu lokuta abin da muke cewa antipati. Ka ga mutum yana cikin jam'iyya yana nan amma kuma yana mata makarƙashiya ko zagon ƙasa. Bugu da ƙari in kuma ba a samu wannan ba zai jefa jam'iyyar cikin rikice-rikice na kotu na shari'a. Ai ta samun hukunce-hukunce na kotu masu cin karo da juna. Kowa ya sani cewa duk lokacin da aka yi zaɓukan fidda gwani a siyasar Najeriya kuma aka yi abubuwa na san rai a cikin wannan yunkurin zaɓukan fidda gwani, za ka yi ta ganin ana karɓo hukunce-hukunce na kotu. Kowane ɓangare yana zuwa ya karɓo nasa hukuncin, wasu lokuta sai ka ga hukunce-hukuncen na cin karo da juna.
1: To da suna tuntubi shugabannin jam'iyyar wannan jam'iyyar ta na ƙasa kuma sun nuna cewar sun shimfiɗa tsarin ne bisa doron ka'ida da adalci, amma kuma ga ƙorafe-ƙorafe ko wata shawara da zaka ba su?
0: Shawara dai shine cewa ita shi komai akwai ka'ida da tsarinsa. Ita kundin tsarin mulkin jam'iyya ya fitar da ka'idojin yanda za a yi zaɓukan fidda gwani. Masalaha farko, in masalaha bata yiwu ba a je a yi zaɓe. To a irin wannan yanayi za ka ga ƙorafe-ƙorafen cewa wasu ba masalaha aka yi musu ba ƙarfe-ƙarfe aka yi. To a irin wannan yanayi jam'iyya ya kamata ta riƙa duba irin wannan ƙorafe-ƙorafe domin su tabbatar da an yi adalci.
1: Bayanin masanin na nuni da cewa idan ba a yi taka tsantsan ba zai kasance wa jam'iyyar mai mulkin ƙasar wani lamari mai kama da gobara daga teku, maganin ki Allah. Ita ma jam'iyyar adawa ta ADC ta gamu da matsala, to sai dai matsalar ba ta da kamanceceniya da ta takwararta mai mulkin ƙasar. A nata ɓangaren wasu zakakuran 'yan siyasa biyu ne suka bar jam'iyyar, wato Peter Obi da Dr. Rabiu Musa Kwankwaso na NDC. Fice wasu ke da wuya sai wasu 'yan majalisar dokokin ƙasar su 18 suka bi bayansu. Masu fashin baki a siyasa sun ce wannan asara ce gundumemiya. To amma ɗaya daga cikin masu magana da yawun jam'iyyar, Faisal Kabir, ya ce ko da yake jam'iyyar ta ji ba daɗi amman ko ge zau.
2: So na farko dai, banda ita a harkar siyasa ko da mutum ɗaya ka rasa, ko da yana da amfani ko ba shi da amfani, abu ne wanda ba za ka ji daɗi ba, tunda kullum mutane ake nema. Amma dai ni abin da ban ce wannan ba mu ji shi a bakin komai ba, domin mu dama buƙatar jam'iyyar mu dogara ta akan wani ɗan majalisa ko wani jagora ko wani babban mutum ba. Mun ɗora wannan tafiya ta mu kusan kwaf akan talakawan Najeriya miliyan 200 da suke cikin yunwa, suke cikin matsalar tsaro, ba san inda ƙasa ta dofa ba, mutum bai tashi bai ma san ina bai je ba. To dama mu tafiyar mu wa'annan su ne dogaran mu, ba wani babban bakku guda ɗaya kuma kowaye shi a faɗin Najeriya.
1: To ba ka ganin za a ce daman Allah-Allah kuke su kawo saboda ku ci karanku babu babbaka a jam'iyya musamman ma wajen sai da tikiti?
2: Kullun dai abin da muke addu'a shine duk mutumin da ba buƙatar shi a gyara Najeriya ba, duk mutumin da ba ra'ayin shi shine a ceto Najeriya a halin da take ciki ba, duk mutumin da buƙatar shi wataƙila ko aiko shi aka yi ji labarin ya ra'ayi ya rufe wannan tafiya, to muna addu'a Allah ya fitar mana da shi daga cikin mu.
1: To me kuka karanta game da batun dalilin da yasa suka bar wannan jam'iyyar ko da ba su faɗa muku ba?
2: Na farko dai suna kafa dalili ne wanda babu shi dalili na ƙarya, kuma kafin dai ba wa a ce mu dalili na ƙarya ba, dalili ne na neman ya za a yi su fita, dama suna da tunanin wannan a zuciyarsu. Domin suna kafa dalili da maganar shari'a kan cewa muna da shari'o'i a kotu, wanda da yawansu idan ka bo ka tsare suka ce wace shari'a ce a gaban ADC ba su sani ba. Tunda suke shiga cikin jam'iyyar nan, kamar misali Peter Obi ya shiga ranar 31 ga watan Disamba, tunda ya shiga cikin jam'iyyar nan bai taɓa haɗa alaƙa da jam'iyyar ADC ba. kullun yana yin abin shi ne shi kadai bai san abin da ADC take yi ba bai sanya ake ciki ba akan jam'iyyar ADC yau in ka kirawo Peter Obi ka sa shi a gaba

0: Wani babbar rikicin diplomasiya ya kunno kai a yankin Koriyar Gabashin Afrika a wannan mako mai karewa. Inda Sudan ta janye jakadanta daga kasar Habasha. Wannan mataki ya biyo bayan zargin da gwamnatin Khartoum ta yi cewa Habasha da haɗin gwiwar haɗaɗɗiyar dalar Larabawa su ne suka kaddamar da harin jirage marasa matuƙa a babban filin jirgin saman Sudan. Kodayake Habasha ta musanta zargin, wannan takaddama ta ruguza ƙoƙarin samar da zaman lafiya, sannan ta haddasa jibge dakarun soji a iyakokin ƙasashen biyu. A yankin Sahel, shugaban mulkin soji na kasar Mali Assimi Goita ya naɗa kansa a matsayin ministan tsaro. Wannan babban sauyi ya biyo bayan kisan tsohon ministan tsaron kasar Sadio Kamara yayin wani gagarumin hari da ƴan tawayen Afsinawa da mayakan al'aida suka kai. Yayin da ƴan tawayen ke rike da garin Kidal mai mahimmanci, matakin Goita na nuna shirin fuskantar yaƙi ga dangadan domin kare mulkin sa. Daga ƙarshe, Afrika ta Kudu ta fara shirin zaɓe bayan da shugaba Cyril Ramaphosa ya sanar da ranar 4 ga watan Nuwamban 2026 a matsayin ranar gudanar da zaben ƙananan hukumomi. A can gabashin Afrika kuwa, Majalisar Dokokin Uganda ta amince da wata dambarwar dokar kare 'yancin ƙasa, wato Sovereignty Bill, wacce aka tsara don dakatar da katsalan dandun ƙasashen waje. Masu sharhi na gargaɗin cewa wannan doka na iya raba Uganda da ƙawayenta na ƙasa da ƙasa.
1: Yanzu lokaci ne da za mu ji ra'ayoyin masu bibiyar mu akan duk wani lamari da ke ci musu tuwo a ƙwarya game da siyasar yankunan su.
2: Sunana Muhammad Nasir, Honorable Muhammad Nasir Kadrida, daga nan jihar Jigawa, dan jam'iyyar APC. A ni a ra'ayina game da siyasar arewacin Najeriya, ina ganin kan cewa har yanzu arewa muna da saura, sakamakon ba wani leader da muka ɗauka a matsayin leader da zai iya recommending ɗinmu a kan mu yi gabar komi yamma komi kudu komi arewa. Ba komai ya kawo haka ba sai rashin adalci da waɗanda suka gabata a shugabanci da suka wuce su kai wa al'umma. Saboda haka yana da kyau mu tsaya mu yi tunani.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Comrade Suleiman S. Fulani Katanga daga ƙaramar hukumar Kyawa a nan jihar Jigawa. Babban abin da mu muke gani a siyasar Najeriya shine akwai guraren da harkar takara an ɗauko mutanen da ba su dace da guraren ba, an ba su. Wannan abin ya sa talakawa sun fusata.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ni dai sunana Abdullahi Ismaila Balwa. Dangane da dambarwar siyasar Najeriya, musamman a shirye-shiryen tafiya zaɓe na 2027, wato shekara ta 2027, abin da yake yafi muhimmanci kuma yafi kamata a maida hankali a kansa shine maganar adawa da kuma yanda jam'iyya mai mulki take amfani da ikonta wajen yin abubuwa waɗanda suke sun saba ga ƙa'idar yin adawa ɗin. Haka kuma za a kuma zagayowa wanda ya faɗi ya zagaye ci zaɓe. Ya zama wajibi tunda yake abu ne mai zagayawa, ya zamanto an samar da tartibin adalci tsakanin masu mulki da kuma waɗanda suke jira. To amma da alama cewa wannan tsari na wannan shekara ya taho da ƙoƙarin daƙile adawa ɗin wanda yake kuma ba zai haifar wa demokuraɗiyya ɗa mai ido ba.
1: Madalla, ina dab da naɗi tabarmar wannan shirin sai ga abokina Bala. Na gan shi cikin damuwa, na ce ya aka yi ne Bali? Ya ce abin da ke bani mamaki shi ne yadda 'yan siyasa ke sauya sheƙa. Shin ana bin aƙida ne ko amfani da dama? Na ce shafa ka ji, ko ka ɓullo da wata hanyar hana su ne? Bala ya ce abokina, abin sai du'a'i. Ai, kamar yadda ka san na gaza hana 'yan matan gaɗa rera waƙar nan ta nadaka Bala luƙui-luƙui, duk da ba na so. To a nan ma hakan take. Na yi shuru ina tunani, dariya za ta ƙwace min amma na yi ta maza. Na ɗan nosa na ce, Hausawa na cewa wanda ya rasa tsari baya sanin inda zai dosa. Bala ya ce gwara haka abokina, na barka lafiya. Ni ma na ce na barka lafiya. A nan za mu naɗa tabarman shirin na wannan makon, sai kuma mako mai kamawa idan mai kowa mai komai ya kai mu. A madadin ranka ta kafatanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, abokinku ne Michael Kudisan ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.
5: Samar Allah da fatan kun ji daɗin wannan shirin, kada ku manta za ku yi bibiyan mu kamar yadda aka saba. da kuma sauraron wasu labaran da suka gabata. Tunde bari mu shakata da wannan waƙar kisa mu na'ura.

0: yayin da harkokin siyasa ke kara daukar zafi a Najeriya gabanin babban zaben shekarar 2027 yayin da jam'iyyu ke sake lissafi yan siyasa ke sauya sheka masu neman takara ke bayyana jama'a kuma ke neman fahimtar inda siyasar kasar ta dosa ya samu hukuntan wannan tasha ta sashen Hausa na Radio France International suka kirkiro sabon shirin dandalin siyasa wanda zai rika zuwa duk asabar da karfe 8:06 na safe a maimaita Lahadi da karfe 5:30 na maraice shirin zai zurfafa bincike kan siyasar Najeriya tare da duba yadda take shafar rayuwar jama'a da siyasar yankin mu na yammacin Afrika da ma duniya baki daya abokin ku ne Michael Kudisin zai rika gabatarwa a yau tambayar ita ce shin siyasar Najeriya na tafiya bisa ka'ida ko amfani da dama kawai ake domin yan magana na cewa ba a wasa da doka idan ana son adalci to domin fahimtar abin da doka ta tanada musamman ma kwaskwarariyar dokar zabe a Najeriya gabanin babban zaben kasar na tattauna da wani masanin doka barista Umar Dan Baito
1: to ita a wannan electoral act a musamman wacce aka yi wa yaran fuska na 2026 ta kunshi abubuwa da yawa abin da ya shafi yadda za a fitar da yan takarkari ma'ana primary election wanda a cikin tanade-tanaden da ta yi ta ba da provision din tanadin cewa za a iya samun consensus ma'ana yan siyasa da suke takara a karkashin tutar jam'iyya da za su iya yin consensus na yadda za a sami dan takara na maslaha ba tare da an yi zaɓe ba wanda kuma idan hakan bai yiwu ba to ta ba da zaɓe a zo a yi primary election sannan shi primary election din nan ta ba da shi ma zaɓe za a iya yin sa na wanda ake cewa kato bayan kato ya tinke ko kuma a yi shi na delegate wannan abubuwan yana da cikin abubuwan da shi wannan dokar zabe ta ba wa karfi sannan kuma akwai abin da yanzu yake faruwa a ita Najeriya za ka ga akwai tanadi da shi electoral act yayi wannan sabon akan abin da ya shafi internal conflict a cikin jam'iyyun siyasa
0: wata rikicin cikin gida kenan
1: yawa rikicin cikin gida idan aka samu takaddama tsakanin su wane ne halattattun shugabannin jam'iyya kamar rigimar da aka gama a cikin jam'iyyar ADC ko kuma wacce ake ciki yanzu to ita tanadin da dokar zabe wannan sabuwar ta yi shine idan aka sami irin wannan rikici na cikin gida
0: na'am
1: to ita dokar zabe ta yi tanadin cewa hatta ma kotu ba ta da hulmi ta sa hancinta a irin wannan rikicin
0: ne bambanta wannan kwaskwararren dokar zabe da ta baya
1: abubuwa da yawa da suka bambanta shi wannan tsohuwar zabe dokar zabe da kuma wannan kamar yanzu almisali kamar yanzu wannan abin da na gaya ma yana da cikin cigaban da aka sama inda sabuwar dokar zabe specifically ta yi nuni cewa ga irin ƙararrakin da bai kamata su je gaban kotu ba sannan an samu ɗori a kan shi na tsohon electoral act da ka san shi kansa ɗan takara a da kafin yanzu akwai tanadi na doka cewa duk ɗan takarar da jam'iyyarsa ta mika sunansa almisali ko da shi ya ci primary election amma jam'iyya sai take ganin cewa wani ya fi ka dacewa a tura shi ya wakilci jam'iyya saboda ya fi qualification ya fi gwanin cewa ya fi experience a rayuwa to shi wanda ya ci zaben nan a ka'ida da ba shi da hurumi da zai tunkari kotu ya ce yana neman a ba shi redress to amma ka ga shi wannan sabon electoral act ya zo da soyoyin cewa in dai ba a samu consensus ba cewa an samu maslaha to dole zaman to dan takarar da isaya takara dole sai an yi primary election
0: wannan na nuna cewa doka ta tanaji yadda ya kamata a tafiyar da zabe da kuma yadda za a yi a matakin jam'iyya to amma tambayar ita ce shin abinda doka ta tanada shi ake aiwatarwa a zahiri aka ce ido ba mudu bane zamuleka jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya inda ake samun korafe-korafen cewa ana fifita tsarin maslaha fiye da takara lamarin da yasa na tattauna da Yusuf Dangadi mai taimakawa shugaban jam'iyyar APC Yilwadda Nantawe ta fuskar yada labarai
2: wato waɗannan korafe-korafen mun rasa gane daga ina suka fito domin maganganu ne kawai ake yadawa ina shaida maka har yanzu ana shaida form din nan na takara har yanzu kofar sayan form din nan a buɗe take mabirin jami'an masu korafe-korafen nan suna yi wasu ko zuwa Abuja ba su yi ba suka sayi form din nan bale har su ce sun tsaya takara kuma umurnin da shugaban kasa ya ba mai girma shugaban jam'iyyar APC na kasa Professor Nantawe shine a tabbatar da adalci da gaskiya da raba daidai ga duk wanda ya cancanta akan tsayawa takara
0: to baka ganin yar manuniya ta nuna musu cewa ba za a yi da su bane ko ba za a kasa da su bane yasa suka janye jiki suka fara korafi ko kila hakan zai musu magani
2: shi mai neman kuka ko da ka sha'awa ki ka jefe sa zai kuka wato babban matsalar da ake ciki shine ba a rufe sai da form din nan ba har yanzu ana sai da form din nan har yanzu over buɗe take ga duk wanda ka son yazo ya sai form ya je ya gwada karfin sa sannan jam'iyya ta riga ta ce za ta bi ka'idoji ka'idodin nan guda biyu shine ka'idar consensus da kuma primaries wannan doka ce ta electoral act wannan doka ce ta tsarin da electoral act ne fito shi domin jam'iyyar su kauce ma shari'a da kararrakin da ake shiga suwa ana samun matsala hal ana wargaza haɗin kai da goyon bayan jam'iyya kuma shugaban jam'iyya Professor Nantawe ya fito fili ya faɗi cewar ba ɗan mowa ba ɗan bora duk wanda ya cancanta akwai masu ruwa da tsaki akwai waɗanda suka zauna suka tsara suka ga cewar wane ya cancanta saboda kaza kai kuma wane ka bari to amma duk da wannan sai an je an yi primaries in baka yadda ba babu wanda zai tilasta maka ka jaye ba wanda zai tilasta maka ka aji takarar ka muddin har ka sai form ka cika ka'idodin da jam'iyya ta gindiya
0: to yanzu waɗannan korafe-korafen da waɗannan mutane suke yi ko ɗaiɗaikun mutane kamar yadda kace suke yi rahotanni na nuna cewa waɗannan korafe-korafe ya ta da kura kuma da alama batun sayar da form a APC zai bar baya da kura me zaka ce game da hakan
2: dubu-dubu da ta yi kasuwa in ka je gidansu zaka ga wannan ya tsaya wannan ya wuce wannan ya zo wannan ya wuce duk macen da kaga ana zuwa mutum ɗaya ba sauran waɗanda ke zuwa neman ta to ba ta yi kasuwa ba don haka jam'iyyar APC ta yi kasuwa illa kuma dai abu ɗaya da ya kamata 'yan Najeriya musamman magoya bayan jam'iyyar APC sani shine shugaban jam'iyyar APC na yanzu Professor Nantawe da shi kanshi mai girma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu sun yi tsaye akan bakar cewar ba za a wa kowa rashin adalci ba ba za a danne haƙƙin kowa ba za a bi ƙa'ida duk wanda ke gani yana jin tsoro da sauransu to tafiya ce wanda yake ganin bai iya yi koko yana da wani tunani a zuciyarsa
0: akan abubuwan da ke faruwa a jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya Na gana da masanin kimiyyar siyasa Dr. Yawuddin Maitama wanda ya bayani akan irin tasirin da hakan zai yi akan jam'iyyar.
3: To, wato abin da yake faruwa na wannan sato kasa katsi musamman a jam'iyya mai mulki a 'yan baya-bayan nan akan yunkurin fitar da 'yan takarkaru. Ba sabon abu bane a siyasar Najeriya domin duk lokacin da jam'iyya ta tumbatsa ana ta sauye sheka ana ta kiran mutane ana sauye sheka to za wannan jam'iyya za ta fuskanci kalubale mai girma wurin fitar da waye zai yi takara
0: to wani irin hadari ne hakan yake da shi ga hadin kan ma jam'iyya
3: dole babu wani hadin kai yayin da aka tauye wa wani haƙi ko aka hana wani cikakkiyar dama ko iko domin yayi takara babu yadda za ka yi tunanin cewa zai ba wannan jam'iyyar gudunmuwa 100% ta ci zaɓe wannan shine zai kawo rikicin cikin gida ko kuma wasu lokuta abinda muke cewa antipati kaga mutum yana cikin jam'iyya yana nan amma kuma yana mata makarkashiya ko zagon ƙasa bugu da ƙari in kuma ba a samu wannan ba zai jefa jam'iyyar cikin rikice-rikice na kotu na shari'a aita ka samun hukunce-hukunce na kotu masu cin karo da juna. Kowa ya sani cewa duk lokacin da aka yi zaɓi kan fidda gwani a siyasar Najeriya, kuma aka yi abubuwa na san rai a cikin wannan yunkurin zaɓi kan fidda gwani, za ka yi ta ganin ana karɓo hukunce-hukunce na kotu. Kowane bangare yana zuwa ya karɓo nasa hukuncin, wasu lokuta sai ka ga hukunce-hukuncen na cin karo da juna.
0: To da suna tuntubi shugabannin jam'iyyar wannan jam'iyyar ta na ƙasa, kuma sun nuna cewar sun shimfiɗa tsarin ne bisa doron ka'ida da adalci, amma kuma ga ƙorafe-ƙorafe. Ko akwai wata shawara da zaka ba su?
3: Shawara dai shine cewa ita shi komai akwai ka'ida da tsarin sa. Ita kundin tsarin mulkin jam'iyya ya fitar da ka'idojin yanda za a yi zaɓi kan fidda gwani. Masalaha farko, in masalaha bata yiwu ba a je a yi zaɓe. To a irin wannan yanayi za ka ga ƙorafe-ƙorafen cewa wasu ba masalaha aka yi musu ba ƙarfe-ƙarfe aka yi. To a irin wannan yanayi jam'iyya ya kamata ta riƙa duba irin wannan ƙorafe-ƙorafe domin su tabbatar da an yi adalci.
0: Bayanin masanin na nuni da cewa idan ba a yi taka tsantsan ba, zai kasance wa jam'iyyar mai mulkin ƙasar wani lamari mai kama da gobara daga teku. Maganinki Allah. Ita ma jam'iyyar adawa ta ADC ta gamu da matsala, to sai dai matsalar ba ta da kamanceceniya da ta takwararta mai mulkin ƙasar. A nata ɓangaren, wasu zakakuran 'yan siyasa biyu ne suka bar jam'iyyar, wato Peter Obi da Dr. Rabiu Musa Kwankwaso na NDC. Fice wasu ke da wuya, sai wasu 'yan majalisar dokokin ƙasar su 18 suka bi bayansu. Masu fashin baki a siyasa sun ce wannan asara ce gundumemiya. To amma ɗaya daga cikin masu magana da yawun jam'iyyar, Faisal Kabir, ya ce ko da yake jam'iyyar ta ji ba daɗi, amma koge zau.
4: So na farko dai, in banda ita a harkar siyasa, ko da mutum ɗaya ka rasa, ko da yana da amfani ko ba shi da amfani, abu ne wanda ba za ka ji daɗi ba, tunda kullum mutane ake nema. Amma dai ni abin da ban ce wannan ba mu ji shi a bakin komai ba, domin mu dama buƙatar jam'iyyarmu mu dogara ta akan wani ɗan majalisa ko wani jagora ko wani babban mutum ba. Mun ɗora wannan tafiya ta mu kusan kwaf akan talakawan Najeriya miliyan 200 da suke cikin yunwa, suke cikin matsalar tsaro, ba san inda ƙasa ta dofa ba, mutum bai tashi bai ma san ina bai je ba. To dama mu tafiyarmu wa'annan su ne dogaranmu, ba wani babban bakku guda ɗaya, kuma kowaye shi a faɗin Najeriya.
0: To ba ka ganin za a ce daman Allah-Allah kuke su kau saboda ku ci karanku babu babbaka a jam'iyya, musamman ma wajen sai da tikiti?
4: Kullun dai abin da muke addu'a shine du mutumin da ba buƙatar shi a gyara Najeriya ba, du mutumin da ba ra'ayin shi shine a ceto Najeriya a halin da take ciki ba, du mutumin da buƙatar shi wataƙila ko aiko shi aka yi ji labarin ya za a yi ya rufe wannan tafiya, to muna addu'a Allah ya fitar mana da shi daga cikin mu.
0: To me kuka karanta game da batun dalilin da yasa suka bar wannan jam'iyyar ko da ba su faɗa muku ba?
4: Na farko dai suna kafa dalili ne wanda babu shi dalili na ƙarya, kuma kafin dai ba wa a ce mu dalili na ƙarya ba, dalili ne na neman ya za a yi su fita, dama suna da tunanin wannan a zuciyarsu. Domin suna kafa dalili da maganar shari'a kan cewa muna da shari'o'i a kotu, wanda da yawan fi idan ka bo ka tsare suka ce wace shari'a ce a gaban ADC ba su sani ba. Tunda suke shiga cikin jam'iyyar nan, kamar misali Peter Obi ya shiga ranar 31 ga watan Disamba, tunda ya shiga cikin jam'iyyar nan bai taɓa haɗa alaƙa da jam'iyyar ADC ba. Kullun yana yin abin shi ne shi kadai, bai san abin da ADC take yi ba, bai sanya ake ciki ba akan jam'iyyar ADC. Yau in ka kira Peter Obi ka sa shi a gaba ka ce mai shin wai wace ƙara ADC ta yi kotun koli, bai sani ba, ba zai iya baka amsa ba. Amma dai sai gashi yau an waye gari sun kotu kuna cewa ai shari'o'i ne suka sa muka fita, wanda mu dukkan abin da muka ji kotun koli nema mun same su kuma mun yi nasara a koli.
0: To shi kuma ɗayan abokin tafiyar safa da suka koma ta suka fice tare.
4: Shi abokin tafiyarsa dama in ka ji abin da wani makusancin sa Buba Galadima ya fito yake cewa shi bai ma taɓa yin rijistar jam'iyyar ADC ba, amma gashi ya zama shine mai sharhi akan halin da ADC take ciki.
0: To kafin mu ji ra'ayin masu bibiyar mu da ma siyasar, bari mu leƙa sauran sassan nahiyar mu ta Afirka domin ganin irin wainar da ake toyawa a wannan makon. Ga Hauwa Halliru Gwangwazo.

0: Wani babbar rikicin diplomasiya ya kunno kai a yankin Koriyar Gabashin Afrika a wannan mako mai karewa. Inda Sudan ta janye jakadanta daga kasar Habasha. Wannan mataki ya biyo bayan zargin da gwamnatin Khartoum ta yi cewa Habasha da haɗin gwiwar haɗaɗɗiyar daular Larabawa su ne suka kaddamar da harin jirage marasa matuka a babban filin jirgin saman Sudan. Kodayake Habasha ta musanta zargin, wannan takaddama ta ruguza kokarin samar da zaman lafiya, sannan ta haddasa jibge dakarun soji a iyakokin kasashen biyu. A yankin Sahel, shugaban mulkin soji na kasar Mali Assimi Goita ya nada kansa a matsayin ministan tsaro. Wannan babban sauyi ya biyo bayan kisan tsohon ministan tsaron kasar Sadio Kamara yayin wani gagarumin hari da yan tawayen Absinawa da mayakan al'aida suka kai. Yayin da yan tawayen ke rike da garin Kidal mai muhimmanci, matakin Goita na nuna shirin fuskantar yaki ga dangadan domin kare mulkin sa. Daga ƙarshe, Afrika ta Kudu ta fara shirin zaɓe bayan da shugaba Cyril Ramaphosa ya sanar da ranar 4 ga watan Nuwamban 2026 a matsayin ranar gudanar da zaben ƙananan hukumomi. A can gabashin Afrika kuwa, Majalisar Dokokin Uganda ta amince da wata dambarwar dokar kare 'yancin ƙasa, wato Sovereignty Bill, wacce aka tsara don dakatar da katsalandan ɗin ƙasashen waje. Masu sharhi na gargaɗin cewa wannan doka na iya raba Uganda da ƙawayenta na ƙasa da ƙasa.
1: Yanzu lokaci ne da za mu ji ra'ayoyin masu bibiyar mu akan duk wani lamari da ke ci musu tuwo a ƙwarya game da siyasar yankunan su.
2: Sunana Muhammad Nasir, honorable Muhammad Nasir Kadrida, daga nan jihar Jigawa, dan jam'iyyar APC. A ni a ra'ayina game da siyasar arewacin Najeriya, ina ganin kan cewa har yanzu arewa muna da saura sakamakon ba wani leader da muka dauka a matsayin leader da zai iya recommending dinmu akan mu yi gabar komi yamma komi kudu komi arewa. Ba komai ya kawo haka ba sai rashin adalci da waɗanda suka gabata a shugabanci da suka wuce su kai wa al'umma. Saboda haka yana da kyau mu tsaya mu yi tunani.
3: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Komare Suleiman S. Fulani Katanga daga karamar hukumar Kyawa a nan jihar Jigawa. Babban abin da mu muke gani a siyasar Najeriya shine akwai guraren da harkar takara an dauko mutanen da ba su dace da guraren ba. An ba su wannan abin ya sa talakawa sun fusata.
4: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ni dai sunana Abdullahi Ismaila Balwa. Dangane da dambarwar siyasar Najeriya musamman a shirye-shiryen tafiya zabe na 2027 wato shekara ta 2027, abin da yake yafi muhimmanci kuma yafi kamata a maida hankali a kansa shine maganar adawa da kuma yanda jam'iyya mai mulki take amfani da ikonta wajen yin abubuwa wanda suke sun saba ka'idar yin adawa din. Haka kuma za a kuma zagayowa wanda ya fadi ya zagaye ci zabe. Ya zama wajibi tunda yake abu ne mai zagayawa, ya zamanto an samar da tartibin adalci tsakanin masu mulki da kuma wa'anda suke jira. To amma da alama cewa wannan tsari na wannan shekara ya taho da kokarin dakile adawa din wanda yake kuma ba zai haifar wa demokradiya da mai ido ba.
1: Madalla, ina dabda nadi tabarmar wannan shirin sai ga aboki na Bala. Na ganshi cikin damuwa, nace ya aka yi ne Bali? Yace abinda ke bani mamaki shine yadda ƴan siyasa ke sauya shika. Shin ana bin akida ne ko amfani da dama? Nace shafa ka ji ko ka bullo da wata hanyar hana su ne? Bala ya ce, aboki na, abin sai du'a'i. Ai, kamar yadda ka san na gaza hana 'yan matan gaɗa rera waƙar nan ta na daka Bala lukwai-lukwai duk da ba na so. To a nan ma hakan take. Na yi shuru ina tunani. Dariya za ta ƙwace min amma na yi ta maza. Na ɗan nosa na ce, Hausawa na cewa wanda ya rasa tsari baya sanin inda zai dosa. Bala ya ce, gwara haka aboki na, na bakka lafiya. Ni ma na ce, na bakka lafiya. A nan za mu naɗa tabarman shirin na wannan makon, sai kuma mako mai kamawa idan mai kowa mai komai ya kai mu. A madadin ranka ta kafatanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, abokinku ne Michael Kudisan ke cewa, godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.
5: Samar Allah da fatan kun ji daɗin wannan shirin, kada ku manta za ku yi bibiyar mu kamar yadda aka saba. da kuma sauraron wasu labaran da suka gabata tunde bar mu shakatawa da wannan waƙar kisa mu na'ura.

0: yayin da harkokin siyasa ke kara daukar zafi a Najeriya gabanin babban zaben shekarar 2027 yayin da jam'iyyu ke sake lissafi yan siyasa ke sauya sheka masu neman takara ke bayyana jama'a kuma ke neman fahimtar inda siyasar kasar ta dosa ya samu hukuntan wannan tasha ta sashen Hausa na Radio France International suka kirkiro sabon shirin dandalin siyasa wanda zai rika zuwa duk asabar da karfe 8:06 na safe a maimaita Lahadi da karfe 5:30 na maraice shirin zai zurfafa bincike kan siyasar Najeriya tare da duba yadda take shafar rayuwar jama'a da siyasar yankin mu na yammacin Afrika da ma duniya baki daya abokin ku ne Michael Kudisin zai rika gabatarwa A yau tambayar ita ce shin siyasar Najeriya na tafiya bisa ka'ida ko amfani da dama kawai ake domin yan magana na cewa ba a wasa da doka idan ana son adalci to domin fahimtar abinda doka ta tanada musamman ma kwaskwarariyar dokar zabe a Najeriya gabanin babban zaben kasar na tattauna da wani masanin doka barista Umar Dan Baito
1: to ita wannan electoral act musamman wacce aka yi wa gyaran fuska na 2026 ta kunshi abubuwa da yawa abinda ya shafi yadda za a fitar da 'yan takarkari ma'ana primary election wanda a cikin tanade-tanaden da ta yi ta ba da provision din tanadin cewa za a iya samun consensus ma'ana yan siyasa da suke takara a gargashin tutar jam'iyya da za su iya yin consensus na yadda za a sami dan takara na maslaha ba tare da an yi zaɓe ba wanda kuma idan hakan bai yiwu ba to ta ba da zaɓe a zo a yi primary election sannan shi primary election din nan ta ba da shi ma zaɓe za a iya yin sa na wanda ake cewa kato bayan kato ya tinke ko kuma a yi shi na delegate wannan abubuwan yana da cikin abubuwan da shi wannan dokar zabe ta ba wa ƙarfi sannan kuma akwai abin da yanzu yake faruwa a ita Najeriya za ka ga akwai tanadi da shi electoral act ya yi wannan sabon akan abin da ya shafi internal conflict a cikin jam'iyyun siyasa
0: watan rikicin cikin gida kenan
1: yawa rikicin cikin gida idan aka samu takaddama tsakanin su wane ne halattattun shugabannin jam'iyya kamar rigimar da aka gama a cikin jam'iyyar ADC ko kuma wacce ake ciki yanzu to ita tanadin da dokar zabe wannan sabuwar ta yi shine idan aka sami irin wannan rikici na cikin gida
0: na'am
1: to ita dokar zabe ta yi tanadin cewa hatta ma kotu ba ta da hulmi ta sa hancinta a irin wannan rikicin
0: ne bambanta wannan kwaskwararren dokar zabe da ta baya
1: abubuwa da yawa da suka bambanta shi wannan tsohuwar zabe a dokar zabe da kuma wannan kamar yanzu almisali kamar yanzu wannan abin da na gaya ma yana da cikin cigaban da aka sama inda sabuwar dokar zabe specifically ta yi nuni cewa ga irin ƙararrakin da bai kamata su je gaban kotu ba sannan an samu ɗori a kan shi na tsohon electoral act da ka san shi kansa ɗan takara a da kafin yanzu akwai tanadi na doka cewa duk ɗan takarar da jam'iyyarsa ta mika sunansa almisali ko da shi ya ci primary election amma jam'iyya sai take ganin cewa wani ya fi ka dacewa a tura shi ya wakilci jam'iyya saboda ya fi qualification ya fi gwanin cewa ya fi experience a rayuwa to shi wanda ya ci zaben nan a ka'ida da ba shi da hurumi da zai tunkari kotu ya ce yana neman a ba shi redress to amma ka ga a shi wannan sabon electoral act ya zo da soyayyen cewa in dai ba a samu consensus ba cewa an samu maslaha to dole idan mun to dan takarar da isaya takara dole sai an yi primary election
0: wannan na nuna cewa doka ta tanaji yadda ya kamata a tafiyar da zabe da kuma yadda za a yi a matakin jam'iyya to amma tambayar ita ce shin abinda doka ta tanada shi ake aiwatarwa a zahiri aka ce ido ba mudu bane zamuleka jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya inda ake samun korafe-korafen cewa ana fifita tsarin maslaha fiye da takara lamarin da ya sa na tattauna da Yusuf Dangadi mai taimakawa shugaban jam'iyyar APC Yilwadda Nantawe ta fuskar yada labarai
2: wato waɗannan korafe-korafen mun rasa gane daga ina suka fito domin maganganu ne kawai ake yadawa ina shaida maka har yanzu ana saida form din nan na takara har yanzu kofar sayan form din nan a bude take mafi rinjaye masu korafe-korafen nan suna yi wasu ko zuwa Abuja ba su yi ba suka sayi form din nan bale har su ce sun tsaya takara kuma umurnin da shugaban kasa ya ba mai girma shugaban jam'iyyar APC na kasa Professor Nantawe shine a tabbatar da adalci da gaskiya da raba daidai ga duk wanda ya cancanta akan tsayawa takara
0: to baka ganin yar manuniya ta nuna musu cewa ba za a yi da su bane ko ba za a kasa da su bane yasa suka janye jiki suka fara korafi ko kila hakan zai musu magani
2: shi mai neman kuka ko da kashin awaki ka jefe sa zai kuka wato babban matsalar da ake ciki shine ba a rufe sai da form din nan ba har yanzu ana sai da form din nan har yanzu over buɗe take ga duk wanda ka son ya zo ya sai form ya je ya gwada karfin sa sannan jam'iyya ta riga ta ce za ta bi ka'idodi ka'idodin nan guda biyu shine ka'idar consensus da kuma primaries wannan doka ce ta electoral act wannan doka ce ta tsarin da electoral act ya fito da shi domin jam'iyyu su kauce ma shari'a da kararrakin da ake shiga suwa ana samun matsala har ana wargaza haɗin kai da goyon bayan jam'iyya kuma shugaban jam'iyya Professor Nantawe ya fito fili ya faɗi cewar ba ɗan mowa ba ɗan bora duk wanda ya cancanta akwai masu ruwa da tsaki akwai wadanda suka zauna suka tsara suka ga cewar wane ya cancanta saboda kaza saboda kaza kai kuma wane ka bari to amma duk da wannan sai an je an yi primaries in baka yadda ba babu wanda zai tilasta maka ka jaye ba wanda zai tilasta maka ka aji takarar ka muddin har ka sai form ka cika ka'idodin da jam'iyya ta gindiya
0: to yanzu waɗannan korafe-korafen da waɗannan mutane suke yi ko ɗaiɗaikun mutane kamar yadda ka ce suke yi rahotanni na nuna cewa waɗannan korafe-korafe ya tada kura kuma da alama batun sayar da form a APC zai bar baya da kura me zaka ce game da hakan
2: duk budurwar da ta yi kasuwa in ka je gidansu za ka ga wannan ya tsaya wannan ya wuce wannan ya zo wannan ya wuce duk macen da ka ga ana zuwa mutum ɗaya ba sauran waɗanda ke zuwa nemanta to ba ta yi kasuwa ba don haka jam'iyyar APC ta yi kasuwa illa kuma dai abu ɗaya da ya kamata 'yan Najeriya musamman magoya bayan jam'iyyar APC sani shine shugaban jam'iyyar APC na yanzu Professor Nantawe da shi kanshi mai girma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu sun tsaye akan bakar cewar ba za a wa kowa rashin adalci ba ba za a danne haƙƙin kowa ba za a bi ƙa'ida duk wanda ke gani yana jin tsoro da sauransu to tafiya ce wanda yake ganin bai iya yi koko yana da wani tunani a zuciyarsa
0: akan abubuwan da ke faruwa a jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya Na gana da masanin kimiyyar siyasa Dr. Yawuddin Maitama wanda ya bayani akan irin tasirin da hakan zai yi akan jam'iyyar.
3: To, wato abin da yake faruwa na wannan satoka sakatsi

0: masalaha akai masa ba karfa karfa akai to a irin wannan yanayi jami'a ya kamata ta rika duba irin wannan korafa korafe domin su tabbatar da an yi adalci
1: bayanin masanin na nuni da cewa idan ba a yi taka tsantsan ba zai kasance wa jami'ar mai mulkin kasar wani lamari mai kama da gobara daga teku maganin ki Allah ita ma jami'ar adawa ta ADC ta gamu da matsala to sai dai matsalar ba ta da kamanceceniya da ta takwaratta mai mulkin kasar a nata bangaren wasu zakakuran yan siyasa biyu ne suka bar jami'ar wato Peter Obi da Dr. Rabiu Musa Kwankwaso na NDC fice wasu ke da wuya sai wasu yan majalisar dokokin kasar su 18 suka bi bayan su masu fashin baki a siyasa sun ce wannan asara ce gundumemiya to amma ɗaya daga cikin masu magana da yawun jami'ar Faisal Kabir ya ce ko da yake jami'ar ta ji ba dadi amman koge zau
2: so na farko dai banda ita a harkar siyasa ko da mutum ɗaya ka rasa ko da yana da amfani ko ba shi da amfani abu ne wanda ba ka ji dadi ba tunda kullum mutane ake nema amma dai ni abin da ban ce wannan ba mu ji shi a bakin komai ba domin mu da ma buƙatar jami'ar mu dogara ta akan wani dan majalisa ko wani jagora ko wani babban mutum ba mun dora wannan tafiya ta mu kusan kop akan talakawan Najeriya miliyan 200 da suke cikin yunwa suke cikin matsalar tsaro ba san inda kasa ta dofa ba mutum bai tashi bai masan ina bai je ba to dama mu tafiyar mu annan su ne dogaran mu ba wani babba ba ko guda ɗaya kuma kowaye shi a fadin Najeriya
1: to baka ganin za a ce daman Allah Allah kuke su kau saboda ku ci karan ku babu babaka a jami'a musamman ma wajen sai da tikiti
2: kullun dai abin da muke addu'a shine du mutumin da ba bukata shi a gyara Najeriya ba du mutumin da ba ra'ayin shi shine a ceto Najeriya a halin da take ciki ba du mutumin da bukata shi wata kila ko aiko shi aka yi ji labarin ya ra'ayi ya rufe wannan tafiya to muna addu'a Allah ya fitar mana da shi daga cikin mu
1: to me kuka karanta game da batun dalilin da yasa suka bar wannan jami'ar koda ba su fada muku ba
2: na farko dai suna kafa dalili ne wanda babu shi dalili na kariya kuma kafin dai bawa a ce mu dalili na kariya ba dalili ne na neman ya za a yi su fita dama suna da tunanin wannan abucin su domin suna kafa dalili da maganar shari'a kan cewa muna da shari'o'i a kotu wanda da yawan su idan ka bo ka tsare suka ce wace shari'a ce a gaban ADC ba su sani ba tunda suke shiga cikin jami'an nan kamar misali Peter Obi ya shiga ranar 31 ga watan Disamba tunda ya shiga cikin jami'an nan bai taba hada alaka da jami'ar ADC ba kullin yana yin abin shi ne shi kadai bai san abin da ADC take yi ba bai sanya ake ciki ba akan jami'ar ADC yau in ka kirawo Peter Obi ka sa shi a gaba ka ce mai shin wai wace kara ADC ta yi kotun koli bai sani ba ba bai iya baka amsa ba amma dai sai gashi yau an waye gari sun kotu kuna cewa ai shari'o'i ne suka sa muka fita wanda mu dukkan abin da muka ji kotun koli nema mun same su kuma mun yi nasara koli
1: to shi kuma dayan abokin tafiyar safa da suka koma ta suka fice tare
2: shi abokin tafiyarsa dama in ka ji abin da wani makusancin Sabuba Galadima ya fito yake cewa shi bai ma taɓa yin rajistar jami'ar ADC ba amma gashi ya ba mahine mai sharhi akan halin da ADC take ciki
1: to kafin mu ji ra'ayin masu bibiyar mu da ma siyasar bari mu leka sauran sassan nahiyar mu ta Afrika domin ganin irin wayanar da ake toyawa a wannan makon ga Hauwa Halliru Gwangwazo

0: Dokokin Uganda ta amince da wata dambarwar dokar kare yancin ƙasa wato Sovereignty Bill wacce aka tsara don dakatar da katsalan dandan kasashen waje. Masu sharhi na gargadin cewa wannan doka na iya raba Uganda da ƙawayenta na ƙasa da ƙasa.
1: Yanzu lokaci ne da zamu ji ra'ayoyin masu bibiyar mu akan duk wani lamari da ke ci musu tuwo a ƙwarya game da siyasar yankunan su.
2: Sunana Muhammad Nasir, honorable Muhammad Nasir Kaduida daga nan jihar Jigawa dan jam'iyyar APC. A ni a ra'ayina game da siyasar arewacin Najeriya, ina ganin kan cewa har yanzu arewa muna da saura sakamakon ba wani leader da muka dauka a matsayin leader da zai iya recommending dinmu akan mu yi gabar komi yamma komi kudu komi arewa. Ba komai ya kawo haka ba sai rashin adalci da waɗanda suka gabata a shugabanci da suka wuce suka yi wa al'umma. Saboda haka yana da kyau mu tsaya mu yi tunani.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Kumar Suleiman S. Fulani Katanga daga karamar hukumar Kyawa a nan jihar Jigawa. Babban abin da mu muke gani a siyasar Najeriya shine akwai guraren da harkar takara an dauko mutanen da ba su dace da guraren ba. An ba su wannan abin yasa talakawa sun fusata.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ni dai sunana Abdullahi Ismaila Barwa. Dangane da dambarwar siyasar Najeriya musamman a shirye-shiryen tafiya zabe na 2027 wato shekara ta 2027, abin da yake irin muhimmanci kuma yafi kamata a maida hankali a kansa shine maganar adawa da kuma yanda jam'iyya mai mulki take amfani da ikonta wajen yin abubuwa waɗanda suke sun saba ka'idar yin adawa ɗin. Haka kuma za a kuma zagayowa wanda ya faɗi ya zagayo ya ci zaɓe. Ya zama wajibi tunda yake abu ne mai zagayawa ya zamanto an samar da tartibin adalci tsakanin masu mulki da kuma waɗanda suke jira. To amma da alama cewa wannan tsari na wannan shekara ya taho da kokarin dakile adawa din wanda yake kuma ba zai haifar wa demokradiya da mai ido ba.
1: Madalla, ina dabda nadi tabarmar wannan shirin sai ga aboki na Bala. Na ganshi cikin damuwa, nace ya aka yi ne Bali? Yace abinda ke bani mamaki shine yadda yan siyasa ke sauya sheka. Shin ana bin akida ne ko amfani da dama? Nace shafa ka ji ko ka bullo da wata hanyar hana su ne? Bala ya ce, aboki na, abin sai du'a'i. Ai, kamar yadda ka san na gaza hana 'yan matan gaɗa rera waƙar nan ta nadaka Bala lukwai-lukwai, duk da ba na so. To, a nan ma hakan take. Na yi shuru ina tunani. Dariya za ta ƙwace mun, amma na yi ta maza. Na ɗan nosa na ce, Hausawa na cewa, wanda ya rasa tsari ba ya sanin inda zai dosa. Bala ya ce, gwara haka aboki na, na bakka lafiya. Ni ma na ce, na bakka lafiya. A nan za mu naɗi tabarman shirin na wannan makon sai kuma mako mai kamawa idan mai kowa mai komai ya kai mu. A madadin ranka ta kafatanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International. Abokinku ne Michael Kudisan ke cewa, godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.
5: Samarin lada fatan kun ji daɗin wannan shirin, kada kuma tari za ku yi bibiyan mu kamar yadda aka saba. Da kuma sauraron wasu labaran da suka gabata tunde bari mu shakata da wannan waƙar ki sama na'ura.

0: yayin da harkokin siyasa ke kara daukar zafi a Najeriya gabanin babban zaben shekarar 2027 yayin da jam'iyyu ke sake lissafi yan siyasa ke sauya sheka masu neman takara ke bayyana jama'a kuma ke neman fahimtar inda siyasar kasar ta dosa ya samu hukuntan wannan tasha ta sashen Hausa na Radio France International suka kirkiro sabon shirin dandalin siyasa wanda zai rika zuwa duk asabar da karfe 8:06 na safe a maimaita lahadi da karfe 5:30 na maraice shirin zai zurfafa bincike kan siyasar Najeriya tare da duba yadda take shafar rayuwar jama'a da siyasar yankin mu na yammacin Afrika da ma duniya baki daya abokin ku ne Michael Kudisin zai rika gabatarwa A yau tambayar ita ce shin siyasar Najeriya na tafiya bisa ka'ida ko amfani da dama kawai ake domin yan magana na cewa ba a wasa da doka idan ana son adalci to domin fahimtar abinda doka ta tanada musamman ma kwaskwarariyar dokar zabe a Najeriya gabanin babban zaben kasar na tattauna da wani masanin doka barista Umar Dan Baito
1: to ita wannan electoral act musamman wacce aka yi wa gyaran fuska na 2026 ta kunshi abubuwa da yawa abin da ya shafi yadda za a fitar da 'yan takarkari ma'ana primary election wanda a cikin tanade-tanaden da ta yi ta ba da provision din tanadin cewa za a iya samun consensus ma'ana yan siyasa da suke takara a gargashin tutar jam'iyya daya za su iya yin consensus na yadda za a sami dan takara na maslaha ba tare da an yi zaɓi ba wanda kuma idan hakan bai yiwu ba to ta ba da zaɓi a zo a yi primary election sannan shi primary election din nan ta ba da shi ma zaɓi za a iya yin sa na wanda ake cewa kato bayan kato ya tinke ko kuma a yi shi na delegate wannan abubuwan yana da cikin abubuwan da shi wannan dokar zabe ta ba wa ƙarfi sannan kuma akwai abin da yanzu yake faruwa a ita Najeriya za ka ga akwai tanadi da shi electoral act ya yi wannan sabon akan abin da ya shafi internal conflict a cikin jam'iyyun siyasa
0: watan rikicin cikin gida kenan
1: yawa rikicin cikin gida idan aka samu takaddama tsakanin su wane ne halattattun shugabannin jam'iyya kamar rigimar da aka gama a cikin jam'iyyar ADC ko kuma wacce ake ciki yanzu to ita tanadin da dokar zabe wannan sabuwar ta yi shine idan aka sami irin wannan rikici na cikin gida
0: na'am
1: to ita dokar zabe ta yi tanadin cewa hatta ma kotu ba ta da hulmi ta sa hancinta a irin wannan rikicin
0: ina ibambanta wannan kwaskwararren dokar zabe da ta baya
1: abubuwa da yawa da suka bambanta shi wannan tsohuwar zabe a dokar zabe da kuma wannan kamar yanzu almisali kamar yanzu wannan abin da na gaya ma yana da cikin cigaban da aka sama inda sabuwar dokar zabe specifically ta yi nuni cewa ga irin ƙararrakin da bai kamata su je gaban kotu ba sannan an samu dori a kan shi na tsohon electoral act da ka san shi kansa ɗan takara a da kafin yanzu akwai tanadi na doka cewa duk ɗan takarar da jam'iyyarsa ta mika sunansa almisali ko da shi ya ci primary election amma jam'iyya sai take ganin cewa wani ya fi ka dacewa a tura shi ya wakilci jam'iyya saboda ya fi qualification ya fi gwanin cewa ya fi experience a rayuwa to shi wanda ya ci zaben nan a ka'ida da ba shi da hurumi da zai tunkari kotu ya ce yana neman a ba shi redress to amma ka ga shi wannan sabuwar electoral act ya zo da soyoyin cewa in dai ba a samu consensus ba cewa an samu maslaha to dole idan mun to dan takarar da isaya takara dole sai an yi primary election
0: wannan na nuna cewa doka ta tanaji yadda ya kamata a tafiyar da zabe da kuma yadda za a yi a matakin jam'iyya to amma tambayar ita ce shin abinda doka ta tanada shi ake aiwatarwa a zahiri aka ce ido ba mudu bane Zamuleka jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya inda ake samun korafe-korafen cewa ana fifita tsarin maslaha fiye da takara lamarin da ya sa na tattauna da Yusuf Dangadi mai taimakawa shugaban jam'iyyar APC Yilwar Danantawe ta fuskar yada labarai
2: wato waɗannan korafe-korafen mun rasa gane daga ina suka fito domin maganganu ne kawai ake yadawa ina shaida maka har yanzu ana saida form din nan na takara har yanzu kofar sayan form din nan a buɗe take mafi rinjaye masu korafe-korafen nan suna yi wasu ko zuwa Abuja ba su yi ba suka sayi form din nan bale har su ce sun tsaya takara kuma umurnin da shugaban kasa ya ba mai girma shugaban jam'iyyar APC na kasa Professor Nintawe shine a tabbatar da adalci da gaskiya da raba daidai ga duk wanda ya cancanta akan tsayawa takara
0: to baka ganin yar manuniya ta nuna musu cewa ba za a yi da su bane ko ba za a kasa da su bane yasa suka janye jiki suka fara korafi ko kila hakan zai musu magani
2: shi mai neman kuka ko da ka sha awaki ka jefe sa zai kuka wato babban matsalar da ake ciki shine ba a rufe sai da form din nan ba har yanzu ana sai da form din nan har yanzu koba buɗe take ga duk wanda ka son ya zo ya sai form ya je ya gwada karfin sa sannan jam'iyya ta riga ta ce za ta bi ka'idodi ka'idodin nan guda biyu shine ka'idar consensus da kuma primaries wannan doka ce ta electoral act wannan doka ce ta tsarin da electoral act ya fito da shi domin jam'iyyu su kauce ma shari'a da kararrakin da ake shiga suwa ana samun matsala har ana wargaza haɗin kai da goyon bayan jam'iyya kuma shugaban jam'iyya Professor Nintawe ya fito fili ya faɗi cewar ba ɗan mowa ba ɗan bora duk wanda ya cancanta akwai masu ruwa da tsaki akwai waɗanda suka zauna suka tsara suka ga cewar wane ya cancanta saboda kaza kai kuma wane ka bari to amma duk da wannan sai an je an yi primaries in baka yadda ba babu wanda zai tilasta maka ka jaye ba wanda zai tilasta maka ka aji takarar ka muddin har ka sai form ka cika ka'idodin da jam'iyyar ta gindiya
0: to yanzu waɗannan korafe-korafen da waɗannan mutane suke yi ko ɗaiɗaikun mutane kamar yadda kace suke yi rahotanni na nuna cewa waɗannan korafe-korafe ya tada kura kuma da alama batun sayar da form a APC zai bar baya da kura me zaka ce game da haka
2: dubu-dubu da ta yi kasuwa in ka je gidansu za ka ga wannan ya tsaya wannan ya wuce wannan ya zo wannan ya wuce duk macen da ka ga ana zuwa mutum ɗaya ba sauran waɗanda ke zuwa neman ta to ba ta yi kasuwa ba don haka jam'iyyar APC ta yi kasuwa illa kuma dai abu ɗaya da ya kamata 'yan Najeriya musamman magoya bayan jam'iyyar APC sani shine shugaban jam'iyyar APC na yanzu Professor Nintawe da shi kanshi mai girma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu sun tsaye akan bakar cewar ba za a wa kowa rashin adalci ba ba za a danne haƙƙin kowa ba za a bi ƙa'ida duk wanda ke gani yana jin tsoro da sauransu to tafiya ce wanda yake ganin bai iya yi koko yana da wani tunani a zuciyarsa
0: akan abubuwan da ke faruwa a jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya Na gana da masanin kimiyyar siyasa Dr. Yawuddin Maitama wanda ya bayani akan irin tasirin da hakan zai yi akan jam'iyyar.
3: To, wato abin da yake faruwa na wannan satoka sakatsi musamman a jam'iyya mai mulki a 'yan baya-bayan nan akan yunkurin fitar da 'yan takarkaru. Ba sabon abu bane a siyasar Najeriya domin duk lokacin da jam'iyya ta tumbatsa ana ta sauye sheka ana ta kiran mutane ana sauye sheka to za wannan jam'iyya za ta fuskanci kalubale mai girma wurin fitar da waye zai yi takara
0: to wani irin hadari ne hakan yake da shi ga hadin kan ma jam'iyya
3: dole babu wani hadin kai yayin da aka tauye wani haƙi ko aka hana wani cikakkiyar dama ko iko domin yayi takara babu yadda za ka yi tunanin cewa zai ba wannan jam'iyyar gudunmuwa 100% ta ci zaɓe wannan shine zai kawo rikicin cikin gida ko kuma wasu lokuta abinda muke cewa antipati kaga mutum yana cikin jam'iyya yana nan amma kuma yana mata makarƙashiya ko zagon ƙasa bugu da ƙari in kuma ba a samu wannan ba zai jefa jam'iyyar cikin rikice-rikice na kotu na shari'a aita ka samun hukunce-hukunce na kotu masu cin karo da juna. Kowa ya sani cewa duk lokacin da aka yi zaɓi kan fidda gwani a siyasar Najeriya, kuma aka yi abubuwa na san rai a cikin wannan yunkurin zaɓi kan fidda gwani, za ka yi ta ganin ana karɓo hukunce-hukunce na kotu. Kowane bangare yana zuwa ya karɓo nasa hukuncin, wasu lokuta sai ka ga hukunce-hukuncen na cin karo da juna.
0: To da zuma tuntubi shugabannin jam'iyyar wannan wannan jam'iyyar ta na ƙasa, kuma sun nuna cewar sun shimfiɗa tsarin ne bisa doran ka'ida da adalci, amma kuma ga korafe-korafe. Ko akwai wata shawara da zaka ba su?
3: Shawara dai shine cewa ita shi komai akwai ka'ida da tsarinsa. Ita kundin tsarin mulkin jam'iyya ya fitar da ka'idojin yanda za a yi zaɓi kan fidda gwani. Masalaha farko, in masalaha bata yiwu ba a je a yi zaɓe. To a irin wannan yanayi za ka ga korafe-korafen cewa wasu ba masalaha aka yi musu ba ƙarfe-ƙarfe aka yi. To a irin wannan yanayi jam'iyya ya kamata ta riƙa duba irin wannan korafe-korafe domin su tabbatar da an yi adalci.
0: Bayanin masanin na nuni da cewa idan ba a yi taka tsantsan ba, zai kasance wa jam'iyyar mai mulkin ƙasar wani lamari mai kama da gobara daga teku. Maganin ki Allah. Ita ma jam'iyyar adawa ta ADC ta gamu da matsala. To sai dai matsalar ba ta da kamanceceniya da ta takwararta mai mulkin ƙasar. A nata ɓangaren, wasu zakakuran 'yan siyasa biyu ne suka bar jam'iyyar, wato Peter Obi da Dr. Rabiu Musa Kwankwaso na NDC. Fice wasu ke da wuya, sai wasu 'yan majalisar dokokin ƙasar su 18 suka bi bayansu. Masu fashin baki a siyasa sun ce wannan asara ce gundumemiya. To amma ɗaya daga cikin masu magana da yawun jam'iyyar, Faisal Kabir, ya ce ko da yake jam'iyyar ta ji ba daɗi, amma ko ge zau.
4: So na farko dai, banda ita a harkar siyasa, ko da mutum ɗaya ka rasa, ko da yana da amfani ko ba shi da amfani, abu ne wanda ba za ka ji daɗi ba, tunda kullum mutane ake nema. Amma dai ni abin da ban ce wannan ba mu ci shi a bakin komai ba, domin mu dama buƙatar jam'iyyar mu dogara ta akan wani ɗan majalisa ko wani jagora ko wani babban mutum ba. Mun ɗora wannan tafiya ta mu kusan kwaf akan talakawan Najeriya miliyan 200 da suke cikin yunwa, suke cikin matsalar tsaro, ba san inda ƙasa ta dofa ba, mutum bai tashi bai ma san ina bai je ba. To dama mu tafiyar mu annan su ne dogaran mu, ba wani babba ba ko guda ɗaya, kuma kowaye shi a faɗin Najeriya.
0: To ba ka ganin za a ce daman Allah-Allah kuke su kau saboda ku ci karen ku babu baka a jam'iyya, musamman ma wajen sai da tikiti?
4: Kullun dai abin da muke addu'a shine duk mutumin da ba buƙata shi a gyara Najeriya ba, duk mutumin da ba ra'ayin shi shine a ceto Najeriya a halin da take ciki ba, duk mutumin da buƙata shi watakila ko aiko shi aka yi ji labarin ya za a yi ya rufe wannan tafiya, to muna addu'a Allah ya fitar mana da shi daga cikin mu.
0: To me kuka karanta game da batun dalilin da yasa suka bar wannan jam'iyyar ko da ba su faɗa muku ba?
4: Na farko dai suna kafa dalili ne wanda babu shi dalili na ƙarya, kuma kafin dai ba wa a ce mu dalili na ƙarya ba, dalili ne na neman ya za a yi su fita, dama suna da tunanin wannan a zuciyarsu. Domin suna kafa dalili da maganar shari'a, kan cewa muna da shari'o'i a kotu, wanda da yawansu idan ka bo ka tsare suka ce wace shari'a ce a gaban ADC ba su sani ba, tunda suke shiga cikin jam'iyyar nan. Kamar misali Peter Obi ya shiga ranar 31 ga watan Disamba, tunda ya shiga cikin jam'iyyar nan bai taɓa haɗa alaƙa da jam'iyyar ADC ba. Kullun yana yin abin shi ne shi kadai, bai san abin da ADC take yi ba, bai sanya ake ciki ba akan jam'iyyar ADC. Yau in ka kirawo Peter Obi ka sa shi a gaba ka ce mai shin wai wace ƙara ADC ta yi kotun koli, bai sani ba, ba zai iya baka amsa ba. Amma dai sai gashi yau an waye gari sun fito kuna cewa ai shari'o'i ne suka sa muka fita, wanda mu dukkan abin da muka ji kotun koli nema mun same su kuma mun yi nasara.
0: To shi kuma ɗayan abokin tafiyar safa da suka koma ta suka fice tare,
4: shi abokin tafiyarsa dama in ka ji abin da wani makusancin sa Buba Galadima ya fito yake cewa shi bai ma taɓa yin rijistar jam'iyyar ADC ba, amma gashi ya zama shi ne mai sharhi akan halin da ADC take ciki.
0: To kafin mu ji ra'ayin masu bibiyar mu da ma siyasar, bari mu leƙa sauran sassan nahiyar mu ta Afirka domin ganin irin wayanar da ake toyawa a wannan makon. Ga Hauwa Halliru Gwangwazo.

0: Wani babbar rikicin diplomasiya ya kunno kai a yankin Koriyar Gabashin Afrika a wannan mako mai karewa. Inda Sudan ta janye jakadanta daga kasar Habasha. Wannan mataki ya biyo bayan zargin da gwamnatin Khartoum ta yi cewa Habasha da haɗin gwiwar haɗaɗɗiyar daular Larabawa su ne suka kaddamar da harin jirage marasa matuƙa a babban filin jirgin saman Sudan. Kodayake Habasha ta musanta zargin, wannan takaddama ta ruguza ƙoƙarin samar da zaman lafiya, sannan ta haddasa jibge dakarun soji a iyakokin ƙasashen biyu. A yankin Sahel, shugaban mulkin soji na kasar Mali Assimi Goita ya nada kansa a matsayin ministan tsaro. Wannan babban sauyi ya biyo bayan kisan tsohon ministan tsaron kasar Sadio Kamara yayin wani gagarumin hari da ƴan tawayen Absinawa da mayakan al'aida suka kai. Yayin da ƴan tawayen ke rike da garin Kidal mai mahimmanci, matakin Goita na nuna shirin fuskantar yaki ga dangadan domin kare mulkin sa. Daga ƙarshe, Afrika ta Kudu ta fara shirin zaɓe bayan da shugaba Cyril Ramaphosa ya sanar da ranar 4 ga watan Nuwamban 2026 a matsayin ranar gudanar da zaben ƙananan hukumomi. A can gabashin Afrika kuwa, Majalisar Dokokin Uganda ta amince da wata dambarwar dokar kare 'yancin ƙasa, wato Sovereignty Bill, wacce aka tsara don dakatar da katsalandan din ƙasashen waje. Masu sharhi na gargaɗin cewa wannan doka na iya raba Uganda da ƙawayenta na ƙasa da ƙasa.
1: Yanzu lokaci ne da za mu ji ra'ayoyin masu bibiyar mu akan duk wani lamari da ke ci musu tuwo a ƙwarya game da siyasar yankunan su.
2: Sunana Muhammad Nasir, honorable Muhammad Nasir Kadrida, daga nan jihar Jigawa, dan jam'iyyar APC. A ni a ra'ayina game da siyasar arewacin Najeriya, ina ganin kan cewa har yanzu arewa muna da saura sakamakon ba wani leader da muka dauka a matsayin leader da zai iya recommending dinmu akan mu yi gabar komi yamma komi kudu komi arewa. Ba komai ya kawo haka ba sai rashin adalci da waɗanda suka gabata a shugabanci da suka wuce su kai wa al'umma. Saboda haka yana da kyau mu tsaya mu yi tunani.
3: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Komare Suleiman S. Fulani Katanga daga karamar hukumar Kyawa a nan jihar Jigawa. Babban abin da mu muke gani a siyasar Najeriya shine akwai guraren da harkar takara an dauko mutanen da basu dace da guraren ba. An ba su wannan abin yasa talakawa sun fusata.
4: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni dai sunana Abdullahi Ismaila Balwa. Dangane da dambarwar siyasar Najeriya musamman a shirye-shiryen tafiya zabe na 2027 wato shekara ta 2027. Abin da yake yafi muhimmanci kuma yafi kamata a maida hankali a kansa shine maganar adawa. Da kuma yanda jam'iyya mai mulki take amfani da ikonta wajen yin abubuwa wanda suke sun saba ka'idar yin adawa din. Haka kuma za a kuma zagayowa wanda ya fadi ya zagaye ci zabe. Ya zama wajibi tun da yake abu ne mai zagayawa ya zamanto an samar da tartibin adalci tsakanin masu mulki da kuma wa'anda suke jira. To amma da alama cewa wannan tsari na wannan shekara ya taho da kokarin dakile adawa din wanda yake kuma ba zai haifar wa demokradiya da mai ido ba.
1: Madalla, ina dabda nadi tabarmar wannan shirin sai ga aboki na Bala. Na ganshi cikin damuwa, nace ya aka yi ne Bali? Yace abinda ke bani mamaki shine yadda ƴan siyasa ke sauya sheka. Shin ana bin aƙida ne ko amfani da dama? Nace shafa ka ji ko ka bullo da wata hanyar hana su ne? Bala ya ce, abokina, abin sai du'a'i. Ai, kamar yadda ka san na gaza hana 'yan matan gaɗa rera waƙar nan ta na daka Bala lukwai-lukwai duk da ba na so. To, a nan ma hakan take. Na yi shuru ina tunani. Dariya za ta ƙwace min, amma na yi ta maza. Na ɗan nosa na ce, Hausawa na cewa wanda ya rasa tsari ba ya sanin inda zai dosa. Bala ya ce, gwara haka abokina, na barka lafiya. Ni ma na ce, na barka lafiya. A nan za mu naɗa tabarman shirin na wannan makon, sai kuma mako mai kamawa idan mai kowa mai komai ya kai mu. A madadin ranka ta kafa tanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International. Abokinku ne Michael Kudisan ke cewa, godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.
5: Samar Allah da fatan kun ji daɗin wannan shirin, kada ku manta za ku yi bibiyan mu kamar yadda aka saba. da kuma sauraron wasu labaran da suka gabata tunde bar mu shakatar wannan waƙar kisa mu na'ura.

0: yayin da harkokin siyasa ke kara daukar zafi a Najeriya gabanin babban zaben shekarar 2027 yayin da jam'iyyu ke sake lissafi yan siyasa ke sauya sheka masu neman takara ke bayyana jama'a kuma ke neman fahimtar inda siyasar kasar ta dosa yasa mahukuntan wannan tasha ta sashen Hausa na Radio France International suka kirkiro sabon shirin dandalin siyasa wanda zai rika zuwa duk asabar da karfe 8:30 na safe a maimaita Lahadi da karfe 5:30 na maraice shirin zai zurfafa bincike kan siyasar Najeriya tare da duba yadda take shafar rayuwar jama'a da siyasar yankinmu na yammacin Afrika da ma duniya baki daya abokinku ne Michael Kudison zai rika gabatarwa a yau tambayar ita ce Shin siyasar Najeriya na tafiya bisa ka'ida ko amfani da dama kawai ake domin yan magana na cewa ba a wasa da doka idan ana son adalci to domin fahimtar abinda doka ta tanada musamman ma kwaskwarariyar dokar zabe a Najeriya gabanin babban zaben kasar na tattauna da wani masanin doka barista Umar Dan Baito
1: to ita wannan electoral act musamman wacce aka yi wa yaran fuska na 2026 ta kunshi abubuwa da yawa abinda ya shafi yadda za a fitar da 'yan takarkari ma'ana primary election wanda a cikin tanade-tanaden da ta yi ta ba da provision din tanadin cewa za a iya samun consensus ma'ana 'yan siyasa da suke takara a gargashin tutar jam'iyya daya za su iya yin consensus na yadda za a sami dan takara na maslaha ba tare da an yi zaɓi ba wanda kuma idan hakan bai yiwu ba to ta ba da zaɓi a zo a yi primary election sannan shi primary election din nan ta ba da shi ma zaɓi za a iya yin sa na wanda ake cewa ƙato bayan ƙato yadda ko kuma a yi shi na delegate wannan abubuwan yana da cikin abubuwan da shi wannan dokar zaɓe ta ba wa ƙarfi sannan kuma akwai abin da yanzu yake faruwa a ita Najeriya za ka ga akwai tanadi da shi electoral act ya yi wannan sabon a kan abin da ya shafi internal conflict a cikin jam'iyyun siyasa
0: watan rikicin cikin gida kenan
1: yawa rikicin cikin gida idan aka samu takaddama tsakanin su wane ne halattattun shugabannin jam'iyya kamar rigimar da aka gama a cikin jam'iyyar ADC ko kuma wacce ake ciki yanzu to ita tanadin da dokar zaɓe wannan sabuwar ta yi shine idan aka samu irin wannan rikici na cikin gida
0: na'am
1: to ita dokar zaɓe ta yi tanadin cewa hatta ma kotu ba ta da hulmi ta sa hancinta a irin wannan rikicin
0: ina yi bambanta wannan kwaskwararren dokar zaɓe da ta baya
1: abubuwa da yawa da suka bambanta shi wannan tsohuwar zaɓe a dokar zaɓe da kuma wannan kamar yanzu almisali kamar yanzu wannan abin da na gaya ma yana da cikin cigaban da aka sama inda sabuwar dokar zaɓe specifically ta yi nuni cewa ga irin ƙararrakin da bai kamata su je gaban kotu ba sannan an samu ɗori a kan shi na tsohon electoral act da ka san shi kansa ɗan takara a da kafin yanzu akwai tanadi na doka cewa duk ɗan takarar da jam'iyyarsa ta mika sunansa almisali ko da shi ya ci primary election amma jam'iyya sai take ganin cewa wani ya fi ka dacewa a tura shi ya wakilci jam'iyya saboda ya fi qualification ya fi gwanin cewa ya fi experience a rayuwa to shi wanda ya ci zaben nan a ka'ida da ba shi da hurumi da zai tunkari kotu ya ce yana neman a ba shi redress to amma ka ga shi wannan sabon electoral act ya zo da soyoyin cewa in dai ba a samu consensus ba cewa an samu maslaha to dole idan to dan takarar da isaya takara dole sai an yi primary election.
0: Wannan na nuna cewa doka ta tanaji yadda ya kamata a tafiyar da zabe da kuma yadda za a yi a matakin jam'iyya. To amma tambayar ita ce shin abinda doka ta tanada shi ake aiwatarwa a zahiri? Aka ce ido ba mudu bane. Zamuleka jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya inda ake samun korafe-korafen cewa ana fifita tsarin maslaha fiye da takara. Lamarin da ya sa na tattauna da Yusuf Dangyadi mai taimakawa shugaban jam'iyyar APC Yilwar Danantawe ta fuskar yada labarai.
2: Wato waɗannan korafe-korafen mun rasa gane daga ina suka fito domin maganganu ne kawai ake yadawa. Ina shaida maka har yanzu ana saida form ɗin nan na takara. Har yanzu kofar sayan form ɗin nan a buɗe take. Mafi rinjayen masu korafe-korafen nan suna yi wasu ko zuwa Abuja ba su yi ba suka sayi form ɗin nan. Bale har su ce sun tsaya takara. Kuma umarnin da shugaban ƙasa ya ba mai girma shugaban jam'iyyar APC na ƙasa Professor Nantawe shine a tabbatar da adalci da gaskiya da raba daidai ga duk wanda ya cancanta akan tsayawa takara.
0: To baka ganin yar manuniya ta nuna musu cewa ba za a yi da su bane ko ba za a kasa da su bane yasa suka janye jiki suka fara korafi ko kila hakan zai musu magani?
2: Shi mai neman kuka ko da ka sha awaki ka jefe sa zai kuka. Wato babban matsalar da ake ciki shine ba a rufe sai da form din nan ba. Har yanzu ana sai da form din nan. Har yanzu kowa buɗe take ga duk wanda ka son ya zo ya sai form ya je ya gwada karfin sa. Sannan jam'iyya ta riga ta ce za ta bi ka'idoji. Ka'idodin nan guda biyu shine ka'idar consensus da kuma primaries. Wannan doka ce ta electoral act. Wannan doka ce ta tsarin da electoral act ya fito da shi domin jam'iyyu su kauce ma shari'a da ƙararrakin da ake shiga suwa ana samun matsala har ana wargaza haɗin kai da goyon bayan jam'iyya. Kuma shugaban jam'iyya Professor Nantawe ya fito fili ya faɗi cewar ba ɗan mowa ba ɗan bora. Duk wanda ya cancanta akwai masu ruwa da tsaki, akwai waɗanda suka zauna suka tsara suka ga cewar wane ya cancanta saboda kaza saboda kaza kai kuma wane ka bari. To amma duk da wannan sai an je an yi primaries in baka yadda ba. Babu wanda zai tilasta maka ka jaye, ba wanda zai tilasta maka ka aje takarar ka muddin har ka sai form ka cika ka'idodin da jam'iyya ta gindiya.
0: To yanzu waɗannan korafe-korafen da waɗannan mutane suke yi ko ɗaiɗaikun mutane kamar yadda ka ce suke yi, rahotanni na nuna cewa waɗannan korafe-korafe ya tada kura kuma da alama batun sayar da form a APC zai bar baya da kura. Me za ka ce game da hakan?
2: Dubu-dubu da ta yi kasuwa in ka je gidansu za ka ga wannan ya tsaya wannan ya wuce wannan ya zo wannan ya wuce. Duk macen da ka ga ana zuwa mutum ɗaya ba sauran waɗanda ke zuwa neman ta to ba ta yi kasuwa ba. Don haka jam'iyyar APC ta yi kasuwa. Illa kuma dai abu ɗaya da ya kamata 'yan Najeriya musamman magoya bayan jam'iyyar APC sani shine shugaban jam'iyyar APC na yanzu Professor Nantawe da shi kanshi mai girma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu sun tsaye akan bakar cewar ba za a wa kowa rashin adalci ba, ba za a danne haƙƙin kowa ba, za a bi ƙa'ida. Duk wanda ke gani yana jin tsoro da sauransu to tafiya ce wanda yake ganin bai iya yi koko yana da wani tunani a zuciyarsa.
0: Akan abubuwan da ke faruwa a jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya na gana da masanin kimiyyar siyasa Dr. Yawuddin Maitama wanda ya bayani akan irin tasirin da hakan zai yi akan jam'iyyar.
3: To wato abin da yake faruwa na wannan satoka sakatsi musamman a jam'iyya mai mulki a 'yan baya-bayan nan akan yunkurin fitar da 'yan takarkaru ba sabon abu bane a siyasar Najeriya domin duk lokacin da jam'iyya ta tumbatsa ana ta sauye sheƙa, ana ta kiran mutane ana sauye sheƙa. To wannan jam'iyya za ta fuskanci ƙalubale mai girma wurin fitar da waye zai yi takara.
0: To wani irin haɗari ne hakan yake da shi ga haɗin kan ma jam'iyya?
3: Dole babu wani haɗin kai yayin da aka tauye wa wani haƙƙi ko aka hana wani cikakkiyar dama ko iko domin ya yi takara. Babu yadda za ka yi tunanin cewa zai ba wannan jam'iyyar gudunmuwa 100% ta ci zaɓe. Wannan shi ne zai kawo rikicin cikin gida ko kuma wasu lokuta abin da muke cewa antipati. Ka ga mutum yana cikin jam'iyya yana nan amma kuma yana mata maƙarƙashiya ko zagon ƙasa. Bugu da ƙari in kuma ba a samu wannan ba zai jefa jam'iyyar cikin rikice-rikice na kotu na shari'a. ta samu hukunce-hukunce na kotu masu cin karo da juna.

0: Diplomasiya ya kunno kai a yankin Koriyar Gabashin Afrika a wannan mako mai karewa, inda Sudan ta janye jakadanta daga kasar Habasha. Wannan mataki ya biyo bayan zargin da gwamnatin Khartoum ta yi cewa Habasha da haɗin gwiwar haɗaɗɗiyar daular Larabawa su ne suka kaddamar da harin jirage marasa matuƙa a babban filin jirgin saman Sudan. Kodayake Habasha ta musanta zargin, wannan takaddama ta ruguza kokarin samar da zaman lafiya, sannan ta haddasa jibge dakarun soji a iyakokin ƙasashen biyu. A yankin Sahel, shugaban mulkin soji na kasar Mali Assimi Goita ya naɗa kansa a matsayin ministan tsaro. Wannan babban sauyi ya biyo bayan kisan tsohon ministan tsaron kasar Sadio Kamara yayin wani gagarumin hari da ƴan tawayen Absinawa da mayakan al'aida suka kai. Yayin da ƴan tawayen ke rike da garin Kidal mai mahimmanci, matakin Goita na nuna shirin fuskantar yaƙi ga dangadan domin kare mulkin sa. Daga ƙarshe, Afrika ta Kudu ta fara shirin zaɓe bayan da shugaba Cyril Ramaphosa ya sanar da ranar 4 ga watan Nuwamban 2026 a matsayin ranar gudanar da zaben ƙananan hukumomi. A can gabashin Afrika kuwa, Majalisar Dokokin Uganda ta amince da wata dambarwar dokar kare ‘yancin ƙasa, wato Sovereignty Bill, wacce aka tsara don dakatar da katsalandan ɗin ƙasashen waje. Masu sharhi na gargaɗin cewa wannan doka na iya raba Uganda da ƙawayenta na ƙasa da ƙasa.
1: Yanzu lokaci ne da za mu ji ra'ayoyin masu bibiyar mu akan duk wani lamari da ke ci musu tuwo a ƙwarya game da siyasar yankunan su.
2: Sunana Muhammad Nasir, honorable Muhammad Nasir Kadrida, daga nan jihar Jigawa, dan jam'iyyar APC. A ni a ra'ayina game da siyasar arewacin Najeriya, ina ganin kan cewa har yanzu arewa muna da saura sakamakon ba wani leader da muka ɗauka a matsayin leader da zai iya recommending ɗinmu a kan mu yi gabar komi yamma komi kudu komi arewa. Ba komai ya kawo haka ba sai rashin adalci da waɗanda suka gabata a shugabanci da suka wuce su kai wa al'umma. Saboda haka yana da kyau mu tsaya mu yi tunani.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Komare Suleiman S. Fulani Katanga daga ƙaramar hukumar Kyawa a nan jihar Jigawa. Babban abin da mu muke gani a siyasar Najeriya shine akwai guraren da harkar takara an ɗauko mutanen da ba su dace da guraren ba, an ba su. Wannan abin ya sa talakawa sun fusata.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ni dai sunana Abdullahi Ismaila Balwa. Dangane da dambarwar siyasar Najeriya, musamman a shirye-shiryen tafiya zaɓe na 2027, wato shekara ta 2027, abin da yake ifin mahimmanci kuma ya fi kamata a maida hankali a kansa shine maganar adawa da kuma yanda jam'iyya mai mulki take amfani da ikonta wajen yin abubuwa wanda suke sun saba ka'idar yin adawa din. Haka kuma za a kuma zagayowa wanda ya faɗi ya zagayo ya ci zaɓe. Ya zama wajibi tunda yake abu ne mai zagayawa ya zamanto an samar da tartibin adalci tsakanin masu mulki da kuma waɗanda suke jira. To amma da alama cewa wannan tsari na wannan shekara ya taho da ƙoƙarin daƙile adawa ɗin wanda yake kuma ba zai haifar wa demokuraɗiyya ɗa mai ido ba.
1: Madalla, ina dabda naɗi tabarmar wannan shirin sai ga abokina Bala. Na ganshi cikin damuwa, na ce ya aka yi ne Bali? Ya ce abin da ke bani mamaki shi ne yadda 'yan siyasa ke sauya sheƙa. Shin ana bin aƙida ne ko amfani da dama? Na ce shafa ka ji, ko ka ɓullo da wata hanyar hana su ne? Bala ya ce abokina, abin sai du'a'i. Ai, kamar yadda ka san na gaza hana 'yan matan gaɗa rera waƙar nan ta nadaka Bala luƙwi-luƙwi duk da ba na so. To a nan ma hakan take. Na yi shuru ina tunani, dariya za ta ƙwace min amma na yi ta maza. Na ɗan nosa na ce, Hausawa na cewa wanda ya rasa tsari baya sanin inda zai dosa. Bala ya ce gwara haka abokina, na barka lafiya. Ni ma na ce na barka lafiya. A nan za mu naɗa tabarman shirin na wannan makon, sai kuma mako mai kamawa idan mai kowa mai komai ya kai mu. A madadin ranka ta kafatanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, abokinku ne Michael Kudisan ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.
5: Samar Allah da fatan kun ji daɗin wannan shirin, kada ku manta za ku yi bibiyan mu kamar yadda aka saba. da kuma sauraron wasu labaran da suka gabata. Tunde bari mu shakata da wannan waƙar.

0: yayin da harkokin siyasa ke kara daukar zafi a Najeriya gabanin babban zaben shekarar 2027 yayin da jam'iyyu ke sake lissafi yan siyasa ke sauya sheka masu neman takara ke bayyana jama'a kuma ke neman fahimtar inda siyasar kasar ta dosa yasa mahukuntan wannan tasha ta sashen Hausa na Radio France International suka kirkiro sabon shirin dandalin siyasa wanda zai rika zuwa duk asabar da karfe 8:06 na safe a maimaita Lahadi da karfe 5:30 na maraice shirin zai zurfafa bincike kan siyasar Najeriya tare da duba yadda take shafar rayuwar jama'a da siyasar yankinmu na yammacin Afrika da ma duniya baki daya abokinku ne Michael Kudison zai rika gabatarwa a yau tambayar ita ce Shin siyasar Najeriya na tafiya bisa ka'ida ko amfani da dama kawai ake domin yan magana na cewa ba a wasa da doka idan ana son adalci to domin fahimtar abinda doka ta tanada musamman ma kwaskwarariyar dokar zabe a Najeriya gabanin babban zaben kasar na tattauna da wani masanin doka barista Umar Dan Baito
1: to ita wannan electoral act musamman wacce aka yi wa yaran fuska na 2026 ta kunshi abubuwa da yawa abin da ya shafi yadda za a fitar da yan takarkari ma'ana primary election wanda a cikin tanade-tanaden da ta yi ta ba da provision din tanadin cewa za a iya samun consensus ma'ana yan siyasa da suke takara a gargashin tutar jam'iyya daya za su iya yin consensus na yadda za a sami dan takara na maslaha ba tare da an yi zaɓe ba wanda kuma idan hakan bai yiwu ba to ta ba da zaɓe a zo a yi primary election sannan shi primary election din nan ta ba da shi ma zaɓe za a iya yin sa na wanda ake cewa ƙato bayan ƙato ya tinke ko kuma a yi shi na delegate wannan abubuwan yana da cikin abubuwan da shi wannan dokar zaɓe ta ba wa ƙarfi sannan kuma akwai abin da yanzu yake faruwa a ita Najeriya za ka ga akwai tanadi da shi electoral act ya yi wannan sabon akan abin da ya shafi internal conflict a cikin jam'iyyun siyasa
0: watan rikicin cikin gida kenan
1: yawa rikicin cikin gida idan aka samu takaddama tsakanin su wane ne halattattun shugabannin jam'iyya kamar rigimar da aka gama a cikin jam'iyyar ADC ko kuma wacce ake ciki yanzu to ita tanadin da dokar zaɓe wannan sabuwar ta yi shine idan aka sami irin wannan rikici na cikin gida
0: na'am
1: to ita dokar zaɓe ta yi tanadin cewa hatta ma kotu ba ta da hulmi ta sa hancinta a irin wannan rikicin
0: ina yi bambanta wannan kwaskwararren dokar zaɓe da ta baya
1: abubuwa da yawa da suka bambanta shi wannan tsohuwar zaɓe a dokar zaɓe da kuma wannan kamar yanzu almisali kamar yanzu wannan abin da na gaya ma yana da cikin cigaban da aka sama inda sabuwar dokar zaɓe specifically ta yi nuni cewa ga irin ƙararrakin da bai kamata su je gaban kotu ba sannan an samu ɗori a kan shi na tsohon electoral act da ka san shi kansa ɗan takara a da kafin yanzu akwai tanadi na doka cewa duk ɗan takarar da jam'iyyarsa ta mika sunansa almisali ko da shi ya ci primary election amma jam'iyya sai take ganin cewa wani ya fi ka dacewa a tura shi ya wakilci jam'iyya saboda ya fi qualification ya fi gwanin cewa ya fi experience a rayuwa to shi wanda ya ci zaben nan a ka'ida da ba shi da hurumi da zai tunkari kotu ya ce yana neman a ba shi redress to amma ka ga shi wannan sabon electoral act ya zo da soyayyen cewa in dai ba a samu consensus ba cewa an samu maslaha to dole idan mun to dan takarar da isaya takara dole sai an yi primary election
0: wannan na nuna cewa doka ta tanaji yadda ya kamata a tafiyar da zabe da kuma yadda za a yi a matakin jam'iyya to amma tambayar ita ce shin abinda doka ta tanada shi ake aiwatarwa a zahiri aka ce ido ba mudu bane zamuleka jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya inda ake samun korafe-korafen cewa ana fifita tsarin maslaha fiye da takara lamarin da yasa na tattauna da Yusuf Dangadi mai taimakawa shugaban jam'iyyar APC Yilwar Danantawe ta fuskar yada labarai
2: wato waɗannan korafe-korafen mun rasa gane daga ina suka fito domin maganganu ne kawai ake yadawa ina shaida maka har yanzu ana sayar da form din nan na takara har yanzu kofar sayan form din nan a buɗe take mabirin jami'an masu korafe-korafen nan suna yi wasu ko zuwa Abuja ba su yi ba suka sayi form din nan bale har su ce sun tsaya takara kuma umurnin da shugaban kasa ya ba mai girma shugaban jam'iyyar APC na kasa Professor Nintawe shine a tabbatar da adalci da gaskiya da raba daidai ga duk wanda ya cancanta akan tsayawa takara
0: to baka ganin yar manuniya ta nuna musu cewa ba za a yi da su bane ko ba za a kasa da su bane yasa suka janye jiki suka fara korafi ko kila hakan zai musu magani
2: shi mai neman kuka ko da ka sha'awa ki ka jefe sa zai kuka wato babban matsalar da ake ciki shine ba a rufe sayar da form din nan ba har yanzu ana sayar da form din nan har yanzu over buɗe take ga duk wanda ka son ya zo ya sayi form ya je ya gwada karfin sa sannan jam'iyya ta riga ta ce za ta bi ka'idoji ka'idodin nan guda biyu shine ka'idar consensus da kuma primaries wannan doka ce ta electoral act wannan doka ce ta tsarin da electoral act ya fito da shi domin jam'iyyu su kauce ma shari'a da kararrakin da ake shiga suwa ana samun matsala har ana wargaza haɗin kai da goyon bayan jam'iyya kuma shugaban jam'iyya Professor Nintawe ya fito fili ya faɗi cewar ba ɗan mowa ba ɗan bora duk wanda ya cancanta akwai masu ruwa da tsaki akwai waɗanda suka zauna suka tsara suka ga cewar wane ya cancanta saboda kaza kai kuma wane ka bari to amma duk da wannan sai an je an yi primaries in baka yadda ba babu wanda zai tilasta maka ka jaye ba wanda zai tilasta maka ka aje takarar ka muddin har ka sai form ka cika ka'idodin da jam'iyya ta gindiya
0: to yanzu waɗannan korafe-korafen da waɗannan mutane suke yi ko ɗaiɗaikun mutane kamar yadda ka ce suke yi rahotanni na nuna cewa waɗannan korafe-korafe ya tada kura kuma da alama batun sayar da form a APC zai bar baya da kura me zaka ce game da hakan
2: dubu-dubu da ta yi kasuwa in ka je gidansu za ka ga wannan ya tsaya wannan ya wuce wannan ya zo wannan ya wuce duk macen da ka ga ana zuwa mutum ɗaya ba sauran waɗanda ke zuwa neman ta to ba ta yi kasuwa ba don haka jam'iyyar APC ta yi kasuwa illa kuma dai abu ɗaya da ya kamata 'yan Najeriya musamman magoya bayan jam'iyyar APC sani shine shugaban jam'iyyar APC na yanzu Professor Nintawe da shi kanshi mai girma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu sun yi tsaye akan bakar cewar ba za a wa kowa rashin adalci ba ba za a danne haƙƙin kowa ba za a bi ƙa'ida duk wanda ke gani yana jin tsoro da sauransu to tafiya ce wanda yake ganin bai iya yi koko yana da wani tunani a zuciyarsa
0: akan abubuwan da ke faruwa a jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya Na gana da masanin kimiyyar siyasa Dr. Yawuddin Maitama wanda ya bayani akan irin tasirin da hakan zai yi akan jam'iyyar.
3: To, wato abin da yake faruwa na wannan satoka sakatsi musamman a jam'iyya mai mulki a 'yan baya-bayan nan akan yunkurin fitar da 'yan takarkaru. Ba sabon abu bane a siyasar Najeriya domin duk lokacin da jam'iyya ta tumbatsa ana ta sauye sheka ana ta kiran mutane ana sauye sheka to za wannan jam'iyya za ta fuskanci kalubale mai girma wurin fitar da waye zai yi takara
0: to wani irin hadari ne hakan yake da shi ga hadin kan ma jam'iyya
3: dole babu wani hadin kai yayin da aka tauye wa wani haƙi ko aka hana wani cikakkiyar dama ko iko domin yayi takara babu yadda za ka yi tunanin cewa zai ba wannan jam'iyyar gudunmuwa 100% ta ci zaɓe wannan shine zai kawo rikicin cikin gida ko kuma wasu lokuta abinda muke cewa antipati kaga mutum yana cikin jam'iyya yana nan amma kuma yana mata makarkashiya ko zagon ƙasa bugu da ƙari in kuma ba a samu wannan ba zai jefa jam'iyyar cikin rikice-rikice na kotu na shari'a ta ka samun hukunce-hukunce na kotu masu cin karo da juna. Kowa ya sani cewa duk lokacin da aka yi zaɓi kan fidda gwani a siyasar Najeriya, kuma aka yi abubuwa na san rai a cikin wannan yunkurin zaɓi kan fidda gwani, za ka yi ta ganin ana karɓo hukunce-hukunce na kotu. Kowane bangare yana zuwa ya karɓo nasa hukuncin, wasu lokuta sai ka ga hukunce-hukuncen na cin karo da juna.
0: To da suna tuntubi shugabannin jam'iyyar wannan jam'iyyar ta na ƙasa, kuma sun nuna cewar sun shimfiɗa tsarin ne bisa doron ka'ida da adalci, amma kuma ga korafe-korafe. Ko akwai wata shawara da zaka ba su?
3: Shawara dai shine cewa ita shi komai akwai ka'ida da tsarin sa. Ita kundin tsarin mulkin jam'iyya ya fitar da ka'idojin yanda za a yi zaɓi kan fidda gwani. Masalaha farko, in masalaha bata yiwu ba a je a yi zaɓe. To a irin wannan yanayi za ka ga korafe-korafen cewa wasu ba masalaha aka yi musu ba, ƙarfe-ƙarfe aka yi. To a irin wannan yanayi jam'iyya ya kamata ta riƙa duba irin wannan korafe-korafe domin su tabbatar da an yi adalci.
0: Bayanin masanin na nuni da cewa idan ba a yi taka tsantsan ba, zai kasance wa jam'iyyar mai mulkin ƙasar wani lamari mai kama da gobara daga teku. Maganinki Allah. Ita ma jam'iyyar adawa ta ADC ta gamu da matsala, to sai dai matsalar ba ta da kamanceceniya da ta takwaranta mai mulkin ƙasar. A nata ɓangaren, wasu zakakuran 'yan siyasa biyu ne suka bar jam'iyyar, wato Peter Obi da Dr. Rabiu Musa Kwankwaso na NDC. Fice wasu ke da wuya, sai wasu 'yan majalisar dokokin ƙasar su 18 suka bi bayansu. Masu fashin baki a siyasa sun ce wannan asara ce gundumemiya. To amma ɗaya daga cikin masu magana da yawun jam'iyyar, Faisal Kabir, ya ce ko da yake jam'iyyar ta ji ba daɗi, amma koge zau.
4: So na farko dai, in banda ita a harkar siyasa, ko da mutum ɗaya ka rasa, ko da yana da amfani ko ba shi da amfani, abu ne wanda ba za ka ji daɗi ba, tunda kullum mutane ake nema. Amma dai ni abin da ban ce wannan ba mu ji shi a bakin komai ba, domin mu dama buƙatar jam'iyyarmu mu dogara ta akan wani ɗan majalisa ko wani jagora ko wani babban mutum ba. Mun ɗora wannan tafiya ta mu kusan kwaf akan talakawan Najeriya miliyan 200 da suke cikin yunwa, suke cikin matsalar tsaro, ba san inda ƙasa ta dofa ba, mutum bai tashi bai ma san ina bai je ba. To dama mu tafiyarmu wa'annan su ne dogaranmu, ba wani babban ba ko guda ɗaya, kuma kowaye shi a faɗin Najeriya.
0: To baka ganin za a ce daman Allah-Allah kuke su kau saboda ku ci karan ku babu babbaka a jam'iyya, musamman ma wajen sai da tikiti?
4: Kullun dai abin da muke addu'a shine duk mutumin da ba buƙatar shi a gyara Najeriya ba, duk mutumin da ba ra'ayin shi shine a ceto Najeriya a halin da take ciki ba, duk mutumin da buƙatar shi wataƙila ko aiko shi aka yi labarin ya za a yi ya rufe wannan tafiya, to muna addu'a Allah ya fitar mana da shi daga cikin mu.
0: To me kuka karanta game da batun dalilin da yasa suka bar wannan jam'iyyar ko da ba su faɗa muku ba?
4: Na farko dai suna kafa dalili ne wanda babu shi dalili na ƙarya, kuma kafin dai ba wa a ce mu dalili na ƙarya ba, dalili ne na neman ya za a yi su fita, dama suna da tunanin wannan a zuciyarsu. Domin suna kafa dalili da maganar shari'a kan cewa muna da shari'o'i a kotu, wanda da yawan fi idan ka bo ka tsare suka ce wace shari'a ce a gaban ADC ba su sani ba. Tunda suke shiga cikin jam'iyyar nan, kamar misali Peter Obi ya shiga ranar 31 ga watan Disamba, tunda ya shiga cikin jam'iyyar nan bai taɓa haɗa alaƙa da jam'iyyar ADC ba. Kullun yana yin abin shi ne shi kadai, bai san abin da ADC take yi ba, bai sanya ake ciki ba akan jam'iyyar ADC. Yau in ka kirawo Peter Obi ka sa shi a gaba ka ce mai shin wai wace ƙara ADC ta yi kotun koli, bai sani ba, ba zai iya baka amsa ba. Amma dai sai gashi yau an waye gari sun fito kuna cewa ai shari'o'i ne suka sa muka fita, wanda mu dukkan abin da muka ji kotun koli nema mun same su kuma mun yi nasara.
0: To shi kuma ɗayan abokin tafiyar safa da suka koma ta suka fice tare.
4: Shi abokin tafiyar sa dama in ka ji abin da wani makufancin sa Buba Galadima ya fito yake cewa shi bai ma taɓa yin rijistar jam'iyyar ADC ba, amma gashi ya zama shine mai sharhi akan halin da ADC take ciki.
0: To kafin mu ji ra'ayin masu bibiyar mu da ma siyasar, bari mu leƙa sauran sassan nahiyar mu ta Afirka domin ganin irin wainar da ake toyawa a wannan makon. Ga Hauwa Halliru Gwangwazo.

0: Wani babbar rikicin diplomasiya ya kunno kai a yankin Koriyar Gabashin Afrika a wannan mako mai karewa. Inda Sudan ta janye jakadanta daga kasar Habasha. Wannan mataki ya biyo bayan zargin da gwamnatin Khartoum ta yi cewa Habasha da haɗin gwiwar haɗaɗɗiyar daular Larabawa su ne suka kaddamar da harin jirage marasa matuƙa a babban filin jirgin saman Sudan. Ko da yake Habasha ta musanta zargin, wannan takaddama ta ruguza ƙoƙarin samar da zaman lafiya, sannan ta haddasa jibge dakarun soji a iyakokin ƙasashen biyu. A yankin Sahel, shugaban mulkin soji na kasar Mali Assimi Goita ya naɗa kansa a matsayin ministan tsaro. Wannan babban sauyi ya biyo bayan kisan tsohon ministan tsaron kasar Sadio Kamara yayin wani gagarumin hari da 'yan tawayen Afsinawa da mayakan Al-Qaida suka kai. Yayin da 'yan tawayen ke rike da garin Kidal mai mahimmanci, matakin Goita na nuna shirin fuskantar yaki ga dangadan domin kare mulkin sa. Daga ƙarshe, Afrika ta Kudu ta fara shirin zaɓe bayan da shugaba Cyril Ramaphosa ya sanar da ranar 4 ga watan Nuwamban 2026 a matsayin ranar gudanar da zaben ƙananan hukumomi. A can gabashin Afrika kuwa, Majalisar Dokokin Uganda ta amince da wata dambarwar dokar kare 'yancin ƙasa, wato Sovereignty Bill, wacce aka tsara don dakatar da katsalan dandun ƙasashen waje. Masu sharhi na gargaɗin cewa wannan doka na iya raba Uganda da ƙawayenta na ƙasa da ƙasa.
1: Yanzu lokaci ne da za mu ji ra'ayoyin masu bibiyar mu akan duk wani lamari da ke ci musu tuwo a ƙwarya game da siyasar yankunan su.
2: Sunana Muhammad Nasir, honorable Muhammad Nasir Kadrida, daga nan jihar Jigawa, dan jam'iyyar APC. A ni a ra'ayina game da siyasar arewacin Najeriya, ina ganin kan cewa har yanzu arewa muna da saura, sakamakon ba wani leader da muka ɗauka a matsayin leader da zai iya recommending ɗinmu a kan mu yi gabar komi yamma komi kudu komi arewa. Ba komai ya kawo haka ba sai rashin adalci da waɗanda suka gabata a shugabanci da suka wuce su kai wa al'umma. Saboda haka yana da kyau mu tsaya mu yi tunani.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Comrade Suleiman S. Fulani Katanga daga ƙaramar hukumar Kyawa a nan jihar Jigawa. Babban abin da mu muke gani a siyasar Najeriya shine akwai guraren da harkar takara an ɗauko mutanen da ba su dace da guraren ba, an ba su. Wannan abin ya sa talakawa sun fusata.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ni dai sunana Abdullahi Ismaila Balwa. Dangane da dambarwar siyasar Najeriya, musamman a shirye-shiryen tafiya zaɓe na 2027, wato shekara ta 2027, abin da yake yafi muhimmanci kuma yafi kamata a maida hankali a kansa shine maganar adawa da kuma yanda jam'iyya mai mulki take amfani da ikonta wajen yin abubuwa waɗanda suke yi sun saba ka'idar yin adawa ɗin. Haka kuma za a kuma zagayowa wanda ya faɗi ya zagaye ci zaɓe. Ya zama wajibi tunda yake abu ne mai zagayawa ya zamanto an samar da tartibin adalci tsakanin masu mulki da kuma waɗanda suke jira. To amma da alama cewa wannan tsari na wannan shekara ya taho da ƙoƙarin daƙile adawa ɗin wanda yake kuma ba zai haifar wa demokuraɗiyya ɗa mai ido ba.
1: Madalla, ina dab da naɗi tabarmar wannan shirin sai ga abokina Bala. Na gan shi cikin damuwa, na ce ya aka yi ne Bali? Ya ce abin da ke bani mamaki shi ne yadda 'yan siyasa ke sauya sheƙa. Shin ana bin aƙida ne ko amfani da dama? Na ce shafa ka ji, ko ka ɓullo da wata hanyar hana su ne? Bala ya ce abokina abin sai du'a'i. Ai, kamar yadda ka san na gaza hana 'yan matan gaɗa rera waƙar nan ta na daka Bala luƙwi-luƙwi duk da ba na so. To a nan ma hakan take. Na yi shuru ina tunani, dariya za ta ƙwace min amma na yi ta maza. Na ɗan nosa na ce, Hausawa na cewa wanda ya rasa tsari baya sanin inda zai dosa. Bala ya ce gwara haka abokina, na barka lafiya. Ni ma na ce na barka lafiya. A nan za mu naɗi tabarman shirin na wannan makon, sai kuma mako mai kamawa idan mai kowa mai komai ya kai mu. A madadin ranka ta kafatanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, abokinku ne Michael Kudisan ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.
5: Samar Allah da fatan kun jira wannan shirin, kada kuma tari za ku yi bibiyan mu kamar yadda aka saba. da kuma sauraron wasu labaran da suka gabata. Tunde, bari mu shakata da wannan waƙar kisa mun na'ura.